Tavandela maiwa Afrika ngakcam noya ngizikina maqhwa nkula kika ni tindre sister kang organisasi yingwa Afrika we tai inedi qaca Afrika inika yike ngumece tsama mkwasi ngai mtsegetse mtswa ugwa ngokeka emwa Afrika kao mkumo singhe ke Afrika ke ngole nka amkhola muko o ngisise ngai mu ke mwa Afrika kao tswitswe ka ngaka ngwa musubu nwa khweka mhatu o ngqhamu tse ngqhamu mana ho singhe tsi tswai umkhole nwa yi ngingwa mu ke tsama ngole ka Afrika ga maiwa Afrika xanqwe Oh, mukanya mutsuti ke tikhwayi ngexama ngolinqi ya msokosin eya mathom konge mtsenge ngoke tike mukexamnqa ulinqa gqaka ngakapo atyoke ka Europe muwa Africa ke XKFM

Tabendela maiwa Afrika ngatsam noya ngizikina maqhwa nkula ke ka 1903 sister kang organisasi ingwa Afrika we xa inedi qaca Afrika xa inika yike ngumece tsama mkwasi ngxemce ke tsimtswa ugqwa ngoke ka emwa Afrika kao mqimo singhe ke Afrika ke ngole ngunga amkhola muku o ngisi singhemu ke emwa Afrika kao Twitwika ngqeka ngwa musubono wakho eka mhatu ongqhamu tsengqhamu mana ho onsengqhetsi tswaye umkholeni wayi ngingwa mukhama ngqoleka nga Africa ga maiwa Africa xanqwe ho mukhuya mutsutsike tsixwaye ngqhama ngqoleni ya msokosin heya mathamponge mtsenge ngqoke tsike mukhama ngqoleni ngqaka ngakapo atyoke kayiro muwa Africa ke XKFM.

0: teu tirika roti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaita msiki, XK FMCK.
1: Nawayaba, kangako, nawaka kurekunjao. Amen.
2: Amen.
1: Ya namba, chawa. Ya namba, chawa.

0: Moromoro kam kaba kanga dim kama kanga wako ya kangu tayi chikesi kaba chisumu dani kuna vani kani tini por kam kau longi sa chikesi dier chisumu mahona kala mahona kondasin mahona chikesi ge pani kau longi sa kama dier chisumu da masin akama ngumko kwa tasin mandala e kwa wuzla materiela chige kunga panga kangu matasin kam kwa sing for belt chikesi mko wana materiela chige a wuzla hengu maka ya wuzla agu materiela tang da ngum kai chumui ke atu sa wuzla Tami kote nko nko sa ati ge porhama kau kwa. Kachala masanda mko banga manile panem kwa wuzela. Moku wuzela unguma material ge chingui. Wa ka owa chingui ka ge ka kung twasingi neti an kwa wuzela chiga un. Kalunui masing chiga mahagu material chiga sa tu material ka ba chiga kwa unguma kasing. Agu wangui ya gu wangua kitaya kwe ka ba ngum chingui. O ka masing ka ba skungu ni ayegu skungu ye ku uku uku ka ka ge kole ka unguma ka unguma ake chiga ake tunguma ka. Kam asing material lagi sini dengan geofor belt dengan asing semendi semendi sangat mereka dan mixing ngabas cigi sing tak akan ngumat eh kau ngumat lagi semendi tam yang kau buat laka bau tu tak akan aku dua cak semendi tam kau kole tak akan apa tak akan cak kau o kam eh kam kadi bila tak kau tak akan kaka dengan asing for belt ni mawa buat laya mawa mengsel wati gak kunga tak akan kui cigi sing cuma kau tak kau kam hang mereka Hang akhirnya siya wuzela semendi kat amke chicken yang kuna suma bau santi atu za wuzela ka kangu matu katu da kankama kwe kangu matu eka katoba chike hii ngwa kubu kanga ukanga semendi yang sa tuma stiena last day 4 belt mkotena sin ema ekowa khepsi mausi tole mhikamu ki khepsi kama khepsi doktere sin kane tenika wuzela khepsi ka o kaya kwe hun hansin o hun kum uwa kange sa akwi khepsi wa puyere Achtige stof, kat maatje kubat matriku, ta maka sang wak in gissin, ya chagu, a menka, kawak out of it, ya da kasang wagang, ka kang and ha, dank wak ham diva, kang. Met a listen man quadi going kamako, the masing the kane claim kogia, meet the wangat, how to watch ukoga sati gissin ka e, a kalim kopa kram singi, da maka ta kongi kesikaki wana tuko. Kane claim hauna su, da wana talisin, yin hegam he. Hei nga ka yatineka kwa nheika, teka kwenye kwa lalu kasa amkotiga ma kwa nheika. Makami dawa su da kaige, kaya ki wana tuto. Moro su.
1: Moro tunga igwe, makami imi talisien kwa sa adzugi ka ninika. Makama teke, kala program totawa, ting nao kama kwe muku nhe, ta mtalisien nhe, gya mhale, o mtalisien he manunga kala kanhezwa kankwe nga wa I, yak tuisa kwa nhamke, Tige wa materiala adane kuna nga materiala maho ni tuki panga nga wa. Ta makundake tika nhe tonga igwe mungi kwa uko mki tige huka panga kwa nga materiala ama kem talisi nkisa ta mka vanga nga wa vanga wa ta sa mtima vanga wa kisa wa tige he tonga igwe ki kwa nga mkanki wa materiala adane kuna ten ale gangwa junsa tige vanga wa nga kwa. Masundake kake wati mmuku ti Get and Talisinga Satiki Yakwang, Hokom, Kitiki Hutikuzilla, Kwa Materiala, Tamasinki Gorlokam, Jugiwana, O Jugi Gua in Hale, Hinkwagi Kwang, Haikitika Tonga Igwe, Kikwam, Hunkaki Tonta Moguduta Kai. Masinteke, can't you make a listen to Utah Tonga Igwe, Matigiwana, Peter King Hale, Ta Makitisa, Peter Kid Zamakotisa, Ungawa Ike Sidung, Kam, Kokango E, Kalakanga Programta. Peter kau kui dua mi kewa aha ta ama ke aktor tu sa sa tu sa ta ama tu sa ra tu sa wana aki studio ni
0: kau baca ni makua tu ta hatu ka tu matu jangan ojin ngam ke studio ngam kosing ngkomania kat aku kisah nak am kau citer kuasa komang
1: kajala tu ngam igu ta tu sa wasnga iki kani ni kang
0: ya iki sa mi talita omi debeta Peter sa suwa cik dia studio ni dan kau tak kanggo aji kisah ke iman hawa he sa tu sa kuasa mi jua kai No, Chitwa, Kabikwas, TMK, Kungakwa, Materi, Lati, Kunga was like casting on Gotti Gissin. Halim Tenga was like Gissin, I would see. Come to that undo you program Gissin, I get come, Ginawa, Tigamwa Frachte, he K Chimbushi, Hunga Kumaka, he get Chimbushi, Juan Kalitukanguma. Come, I sing fruit and Nanuka Apple Kosi, he get Askanguma Jema, he get Kagissin. Katsiki is come to Angaka, Numa, Santa Tamka, Santumuka, Mega Me, Tatwa, Toto, Tao. Kacha, taka changi, taka kwa kui, taka chocho ngang, taka wachika aga wana stula ngang akumka, tacha wuzela chuu. Katene wachiki yukunga veri veri na materiela. Singi nguma kake chocho, taka kuwa ngang, singi nguma kake, ke wafrakte. Taka tuisa wuzela kake, kaung, of nguing anit, ama ke kaung atwa ngang. Kamtana sing halu ngang, mtana sing protecte ngang, isika wuzela kakung, ku oga singawa mtana sing pungu kewa mili mil kama singa mda wuna pungu ka gengu ma huang nguyen a ta tolo suwe ya ya tenga ta kwa tolo suwe ya tenga chik kwa gwa hey ya kwa lengu sa wuzela ma singe singe ngu ta u o tani tani a tani me ka tani me ya wa tege chiga ngwa saung tam ta mga wuzela ka gengu ya saung ka mga atwa saung mga wuzeli ka mtana ga sing chimbo anga ya tena wong noda ka da ta wong noda ka gu o saung ngu ma a mi moro metale sing masinde me debe cha su sa pider ki tidas tulun tamak ansa tamak amsa dam ko chung anwa program higa gisinge sa da ami ki koman ke koman ngang
2: moro thongga igwe
1: moro thongga igwe
0: ka jala me debe cha ka ba kan nge chinge che ami masinge che ko ki thola mi ta chige wona me studio ngun tam ko sing der de manela ngwe khun tani ka uzela materiela ka guka ka nguma chinu ke kwa uzela
2: thongga ma uta ye ka o khama chige ka o khakha di ma tsogala
0: ka ba chige wa wa kwa ti kwa ke mo ya ti ta masin bidere masin da kwa ka tosi ta bula jala khali ngim ga sing ma no da kham meng sel ye ti ge ma uzula ta tsa ya kwi ya tu wa ac nga ka kha mu zula ta masin ac ac wa gu ta sa o ga mu ma ka ke khasi o jan wa khasi ke mesini mesina chung kwa ka ta ga wa ac ta ka sa ka ka ta kwa ka gu kwa ka gu ta ka ba tu ai sa ti ge nga sing me ta le sin ka ba ti khama cha kwa go ke tamang ni wa es ka chit ka ka ka ka ka ka sin sin tam cha u duma a sin ta go na ka ka ta ka ba gu ta ka ba ic ngal ngi ngai da ke ka ba chi ngau shi mo pa nga ba gu ta ka tu ai sa chi gang ta to ma de wa ba sa kwa sa nga ba a ki chi gang a sin ka ma ne kwa sa a ta ma ne wa na ka chi teng teng ge gu ka ngu ma ke ic hm a ko khwe ta ngai ngi
1: ta jeli thonga jeli mo ka kwa tsi ga e khama khama khwe ta jeli thonga Jili mokka watika huka miksi nga watiki singa ku oga ka kungu mka jili atanga.
0: Chitanga lang, tisa tukangui o wakaka nga kwa kaki jili puyere cha sa chunga fermento, kwa nganu kwa fermento. Tawa ke kwa ntuwa ka asing ka pakin kuli chiki an kwa ngumkwa ka heka wa ngumka aki jili tete mga Sanga tuwa ka ke instrexis. Chiki akam ya miksi ukwa ka, ka miksi tuwa ka wangtuwa ki eskasi, ka ngu eskasi ki wola nitama, oka mngi duma ka aku kaka kwa jili. Tene wa chanki kama mengsel. Masinga kewa kakewa chinga nukwa fermento. Tamki uzela gu. Tamki uzela gu. Kami uzela ton gu. Mwakwa gesika sitike tamki jeli. Chikresi kama hauna ka chiki atu khabregi chi. Hemiku menga wa chi oke takwe chi. Nga kagi chiga atu. Wala usi ya kong ulu a instraksi. Kana tini chiga anwa. Ka o sankala tuwa chiga akam. Uzela kwa ka huna chiga atu.
2: Tonga kama wachu. Ka tibisi chiga tonga ke kama. Mawan kaisa gada sing. Ta mat isa tik tik tik kwa sa ngami ki gang ma o
0: ya ka tsala mi da wa wolo si si tik tik tik wa ci gang ka to ma khunga kwa sa khung da mkan ng ka ba sin tik tik ya chung ya kwa sa ki ci gang ma ki kwang kwi cha ka wi cha u ci gi sin ka to ma ta tai sin gi cha kam ko last day ma na ma sin ci gi ma ta tsaya kwi ka wa tsam gi ci wa qalu ni a wu zala ka da ng ka da ga wa qaw qalu ni ma wu zala ci da ga tana tsai da ma wu ka qalu ni ma wu zala ka ta meng uga ta ta kwe kada oes kasi ta wuzela kare ngu maa meng kata ka ga kati ka utao muzela masin kaku tao masin ke kare ngu anunda ka ke ching at open nga wa tao ka masin kaka wachige te de hunka kuwa bolo o hunka kuwa kuki ta kare ngu tana chige hunka ngu maa kalu isika chunga potisin a ta ta kwe ke klei a menga klei menga klei ta wazela nga kak nga ta panga nga waya
2: a hatu nga igwe kwa tu material kwe tao yunga ngu klei
0: kare ngu anga ke kamsi o an tswa ke o ndi da tsao ta ma sing stena stena ka ba semendi ke katam semendi tam ke katam ka tsaya khwe ka tswa skung go skung ka tsaya khwe ka ka sing da tsamtsi ka ka tsao ka sing tsagu ka ka tsao ka nga ska kung kwa ka ka nwa di sele ke klei ka le nwa ngom klei e wa ya tsai a menga menga o a titi di wa nga tsao ka tsao sa ngom ke poto isa huna a ka buzela ku jia o ngom ke khalu ma sing da ke ka wa chiga o de ki ka wa chiga du ngum chiga du ngum before bil ka wa ngum ka lu di ga ma wa dam a du ngum ka ko pa ni ngaba ka ka pa pa ha ngpa ni ngaba ka ka ka ya nga ngum ka ka ngo ka o a wona chiga na du ngum
1: thong da igwe ma nte ke ka chiga smen de o ma ka tsi tsha tsa o ze la ka go nga wa tsu
0: chi thong la ngum thong ma ka wu chiga ka ma ka ka ya khwe ka smen de tam gu ka u ga ka tsam u tsa wa ka ka tsa o ngi tsho nga bu ze la ka ta chi thong na ke ngum ta ka ba chiga kuma to sin kuma wona si meditating a ban nawa a to do wuzla si meditam to do wuzla ka ndu do wuzla gu ka ba ci ka to da menga ka ba tsage si medita ka Tak tu lagi mereka kalau ngah asim di kuat kuat kuat kuat ngah asim di kau magusu kau, oh kamu ni gitu oka hikuat u at upat kata kubu. Tapi tena sing the steel coal stove wa tiga itu dekat kuasa kamu kui header, kau oh asim di andua, kau asim di kau ya tadi sing kau kuwa kuwa kuwa ya kau kamu ya asim di kau ya asim di kau ya quality digi kalau ngah gisang kau jelas kau kuwa tak gisang kau jelas kau ya quality cema ya presika cema tak kata ya presika diro. Tamasin Baxton tennis ka uwa won tanin kon hegene won digi agunjen ta won tennis ka pangin ngawo ko structure jigisin tamtana sin abun nawan hege khra de sensil ta tema akwa a won tihin ya ngoku u qawdu ku qawse mini tam nka cha ku ngawa kan ga tsage se mini kan tamasin khalin musika khabregi 500 khra de sensils muku ku semendi ya ehiga qaw duwa kula ngin
2: ha thuba kana ngama kafistan
0: kabati kama kumusan hei kabati ke matotu ke kome semende ya kuba semende jala singe chitwa kha breaki o yu zala ka koit u ta ga got u ya kwa kunta kuba ta matotu ke kuwa ke di rechte o khra de sel sotete sa tuma koya kana wa semende ya qao ya wa semende tante ho wa zala ko hunchu betale sing ma sen to da ke kwangu qaye da timo ke kam ya pan ku qama kwe o ma bang qami de bicha ng ngam ke di ng
1: ma ja qama kwe i thunga
2: ka wa qan ng ke zu cha thunga igwe
0: yam ke sathi ke mdebe tsaki qamqom ke khomanga ntaka batqanqo ngusisi ngokwane qam kulungisa nqabe ke jikhesi kaandiyer tshumu a lungisa qam ke sing temtoke ba khatal dam ke wathi ke khonga ke xa khonga wathi ke wona tshike kwantu ke khale kujia ke khale kosi ke khale tshikalo kwalo tshike a tu ama wozela tu ama wozela qama wona seminde ka wathi ke a tu kama wonqo a singi ke xa khwe u ka wathi ke a tu abantu ba ntheya manwa xa xa u qokho ka daga ne qing jwa wuzela tshisumu ndalung se giti khesi gi banwe ngai itolo sila ka tem de wono keke vani a program he di banwa ngai
2: itotro sila mi tale sing tem de no ka sika ma qai
1: itotro sila mi tale sing ate gem ditse sika ma qai.

Exka if emo 107 bank o download ni ge tsa metse ska ni ge tsa moko 720 minute ze tenge ka mo go tano a ji dango ji te wota ha ji te an ka ga ku ma kai ku ano te kai anata iri ka da a ji ha de go kota go darana go ta go komse nyenwe no te kya o ka tla go ji o tse je ka ka o ka tsam ji te ke ya ka tla go tota go te an ge ku msa khuna kita tin no dango te kha sa nyenwe to te ndete ta ko na ku ntshwara go ta go te so re mo sa nyenwe khana tlhama ha ka ndi khan ko ma kai go ta go khan tlhama hi ke da aju oce tansanyen tamsiki ti do den kangai kobe aji abasiete tamsiki nuti a tamsi oce watonde ta atam ukeka abasiete da khaya kwa icum anjoka ted materiano dux nduve kaukwete kwa kwa kwa tetin esika akeke reto keke rkota kunkwa.

0: tsamete ke itse ska se tin ire ka mo ga x ka fm sikino te o bori a tse tera ti after kapunda polisa na gana o ane a a ka de si ntse ska gana ko itsa go be nne tien ta bori a twa de a si a go go di a ka ko a se go firi o polisa ka ye ke ja o go khwetwa di a ka ra go tin ti go ke Aki bori kwaat kwaanu kwe kwase kukto kara kwiti multi-million randi saye si polisa na ki kwaat tindere a kwa matskapei si Medicare 24 si ki karahi a matskapei he se mboro nga kara kwe him kuma vusimusi kat matalam di ta. Kondraka he 2004 tuna haska kaya hinu kaya kono kondraka he 2005 tuna haska kaya kara kwe him. 12 polisa ke jawo go te go khwetwa nga go ikise go o go hisi a kwa nga ba kara nye yi no cha a tesana hita a tendere si kha go yi tsam si ka Brakpan su o Landros kla ka khona o srandi ani si ja kwa go tanga ska te go kwitsa o a kha sa ta ngem kwa sana a kwa ka te ma matipandile so tini am si u ani ja ama sai ko mboronga kara go iteng o a tesana hi a Marius van der Merwe mdi di ama ke nem ai hi ma khate dieta madlanla komisi ke se ko musupie hi ma son tine nem ma kai hamta ma te hi polisa ke jawo ko special tak ma khai ki no ama sai ko 16 di mboronga kai a go se ama ke o qare go tshwaya go hi ama khwe a tsongwe ta gono ama motetu atama o rohi ga ta statie re so ane se ja kwere go di am go tswa sane a kwa na gana a ka tkhwano am khoma kya ga go kwa e ta gono e ta ga ama tsun mo shopina a site go te go khong khong go ngese ama kha ke site go tsamskano Dri di mboronga kwekei a hutspre di limpopo ka khoi ko kiamu di mboronga di kam a duelem a kwe di ko tonga di ta. Polisa na khanao aninja sesa tinu si oro di hona din derta ka di saka jwa di a mungu kai no 11 million randi sai si ak tonga kai di no. Nge duelem si a duwe di kwa no iswatini ka akwe ko kam kai ti South Africa ka ti kongo yae ko tha kara tunga ji ki te kong kai ta na mboro nga ko kai a kwa ho ita ska hood spirit ti so ta ka o ki si te ta ti bori so khere o ha polisa na ne khere ka ti na a ka tin khwen a ka ti kwa no ina mo ko sto to ka kam ku a hi ve ta South Africa ka tin khwen a ng ka te kon a ta khono ana de business yi a ta khono ana de nga o atema ko an akatinya ata ko sistema bori kwat kwano Nigeria kona South Africa tina an anya mo ko yin kai amita ha ngcu ni sa ngwe ki kweta tweti aha a omba prana cha tsamu ka qara ko ya nye din queen South Africa ki queen ki Nigeria su polisa na khanao aneza tham ki ankara tinisi mu manda kona ngceska seko abasi khwati diko kai kwati khana o muna mu jaro kai ku kona jika ta kongo muno khana ngo ngwarata e ka kona ji ngo mu ta ku khwara ngceska hisana ta ha khuji kona khana te ma te Nigeria khona o tamji ta khono akha tsamoka din ana ma ku din ta ma khano Umanda kuna jiria kuna aka tukwano kana kia atwesi Tungango teko hisanta no kana huwa magubeha No kana waka atisi Nigeria katini kuna ina Ntaka nga in kumo kwe tewe buriji ateko Tukaka weta kwa na akwanaska Tungu ateko cheche sana kuta Atate uburete khiri khiri ngun khawana burete Tuafire kwa mne XKA FM ki kwe
1: Firi manita ke kongwa tin ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami Firsto Magombo Polisa vikoma tin akong ke ganang geta ke khan ngayata ke itwa akwa diwia Nami ge ahanawin e ke khanun si ke hanayi ngehe wa oswewi ke mandala kong e firi ke polisa vikoma ta chibisika a uwa multi-million randin ya pulisa tendere ya esiki hana matikapi Medicare 24 he lock o ya he wavusi musiket matlala ya matikapi he wakam kontraka ya tuizin firin tunaka siki hana ta tuizin fevin tunaka siki kakani ya tolfu pulisa viko mpanga ka unkani nika siki tahani kinkola ya hewa thoma ichige mafuki ene wakin khuhana kang hewa kontraka ta brakpan aya namusibesi ke osrandi khuna ke sikya kala to ka ka icamka ta kang u ofucikit ahana ke tisatu mukuchukhan e ke mati bandile soteni ya ta sikita ahana ke khula ke khunka hewa maris van de merwen ga ya iskin hiko ke wa khate ya die ke madlanga ikumisi soteni kang aka police avi ko mapanga ka ong special in aka ngulupu sigita hana kin khula yang hiwo ya sestini he a wa sikwa ina waki ngawa kang hiwo vitam statu kigita agul kama ko ka ng toka itoka yang e ka ngagi ka ng sigita ngunda ki ya aka ha ka wahi a tkaka yang e da khate ya ya tining kigita a chok kawata ngui kama kwe ka wahi sing ang kama hi a tkaka yang em tang hulo kon idri ke hood spray ti gelam popo kuna sikin hoy tagin am gen la yang hewa dolem chan ko ha ta pulisa an de ki yi tene ge ta ku ge wana honor tin der ta kha sa ku yang hewa jwa ka wa hinu ko ta ge mali kan hewa 11 million ka mali dolem yang an kai sikin kama ko ka ta ki kama eswatini ta chuket e wan e ki sit africa chan ko an ngachi ka ya tang hulo ko yi an kai sikin kala tu ko kai kam ka ange hood spray tin kulang su besi ga gofun ai gan Korasi Polisa can in Jiran Yaganikuna that come on me get a vigilant ya. Little to it coupling away or getting a gun gay in Hewa Sit Africa, Chitwa Mugoso Ok Ohm in a vaki ye gang ye kama mulinging Hegia Ganika ke Kakwik a hegia ye chitwa kaiska or good takwa Kawak ehing Hungano eat a gassit. Nigeria ti thwa ke sit africa ya chang da sigi ta au ma kama ko ta khuya ke ka engal mang tu tu sigi ha tin ka gang ka guli ka ing he kula khanu e ke kama ngore ngin ti gi ya sit africa ya chang nigeria e pulisa an ngde ke mandala ka nga ta akhang gun nawa bani jin ina wa ke en lakhting wi kuma tin ka ka ngi gan ngi chi ge gwarta wi kuma wanda tun fa ya kula si yin hewa Nigeria ka pulinga ba chuwi di wa ke kwai giya tani pulinga ba si ohun yunga yim ta mandala ka ong Nigeria kuna ge ta ananda ki kula ng guliya o yi ti thwa gi ka nuta khama khwe ti ki kin ali ka kho ga sim de ho tumni ge ra tsa tu Nigeria ti thwa ti ka ng he ye ahano kan e prin nawin a tu tu kham ku sang hi ka theng theng mo ka ti ngeng na sing chi ma kan ya o hung ton hui ji wa ka ma khui ka ten an la ge jan ge thog ying ku kulin nawam ma si ki wala awa 12 dura sam kon ngim

Yamisa musung a nse ngam huke woli ngola komti kem tini kama 13 minute ke kumke radio XKFM ngola kita komti ke wola ke khamem gya fitika ngwa ko programs ke da manda kha ma ngya chonga kita komti ke ken da cham kita fitika ngwa mshumano je anje kam tini ge chwasin kwa kaba vanga Shmanu, dem gya fiti ka ngawa ngwi jhe. Aswa ngwagire kom ke tawa datum iyan ke jun 20, 16, 20. Ka kresi gire to ka kwa nga wam dike megete kama mko ngwi ya hewa jun mandi ya wam. Kalin kalin ngwi. Ka kresi lang ta ang hao kong wam ke wala si mugu kwe kwe dom ko kuma mahatwi sa mugu giga sa. Kuma ngang kam gita ako misil ngawa mko program. Gya kom ke damitli program anjam ge sung ma fitika ngawa jun ka gya kom tege ke jun a ya examen ya ehe akala utwa skolam hem ke chimusin ki chang ya muku ge ga kwe chu pala pala ngam ka ngosi kam ko ma a samtwa ya programa ge chang ge ta ukhamam ke jun examen a e he ya kukwi ya mwati gde Sekolah me magi perinawi geng ni palapalang aya. Waka ang hikam ko ang mga samtuit aya programa kaya chuan magi tawag gumin ang ngayam at ikikam chigdigi ang kama mulang me in chigdigi ang mga yalf irin iwi ang kogitang mata a kawin nga wali wa yalfu program ng ulitin akalutom ki wala sila egi akom ki journal program ta anjigam tinigi asing ko mafitika ngawa mulijang Heya, vanga shmano ang tinagita kwa mking uling aga uyat aga shmano kag ngawsi kamtina asam tiyat awala silam awa mkak aga kason titigani kunam tiki kagihi kamuku kwa siw waka hitini akaluto mki timbusi lagi chuan mkagita kwa gmik angawaya kamti gigi akama mko kawsi program yagya kwa mkiti bunga tiyusha tungkin hei kamchi gege akho ngaw anji kam ge ngai ko ki nu ya am ge gawa kam ke am ai nu ya am tene chi gege ta sa ko le ti mang nu ya ang ko kam u ko wa kang akalo to am ge ga akam ma ang ge chang ma ge ta ko a je kam ga bung ga wa si ma fiti ga wole ng moku ge ga ku shi ga ma qe e ge ta asi ga mang wa mi a elmia richly nga wali atew ki nga si mita gani kuna ngamchik gigi ta nga kwere nga kwa chim chu a ang wako program sangki gang ngamnang magi kwa gami kikong oi magi kwa chik gami kikong matina atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga chimu si gita agam ang wako program ki gang gita sa fita dura chik gigi sa ako ehe program akalutom ke wala kumsa nga ke yachang

Ray Dylan aya muso ngege ngamke mwuli. Wole kwa mteke tine kwa ina 20 minute ke konke Radio XK FM. Chimbushin gida kwa mteke ke wole ke kame mgechu a gumi ango mko program. Yage akomke dame e program ka kresi kanga a mkwa asamtuwa kwa program aga chwangu. A ukama mke vilungisa guni kuna. Anji kamke sankwa, hita mge fitika nga wa mko umuya. Hewa June Monday kia wa mgita ngayi. Teke June ya examen tene gita kala utuwa skola mheke chimusi nki chwangu. Kawa wala ehima nga mkugi kakwe pala pala na examen ya. Nga mkwa chemge kwa sakwa wala wisi sisi gita kwa nge. Koko kaka gita bihwarta. Chikwe daa at nga mkugi kakwe pala pala unga. Kwa kam. Kwa anga skola matike chimbusi kawa chige he at nga he mkugi kakwe nkongube plan u. Ke agi angwa utwa akoko katwangu. Chimbe kati akali avilungi sa gani kuna kawishi sike he angwa tumukugi kakwe ngu jala u. Ke he agi ngayi. Hege gume na gume kwa gagi u akwasa unwa wake akoko waka ngayi mha nga ya sengi uwa wala singi chwangu. Anza mgea sengi kwa ke June examen mkagi tagi kama ya tengu. June atang ngisimanus nga June fitika si taduka dewe kiltem he at nga taa fitika ngawayi examen gita kwa mge mgira nga itike vilungisa geng ngkama kukwa siu ge mkwa kika chwan kawatige he apari nga wa agi hing dun muite kakama at munite nga akwa a dun muite kawatige ak angkwa ha atama akhinga batin kwa makama kwe, kwa manga waka ki, muku kika wana katusi. Sikito ngi, kwa ngu wale la ngi, kansa waha, ngafidika kataduka waha successful, damazi. Kamilu mhi, nagamilu mhi, kehe, kanda tam na tam, kanda muite, ya agi kwa waka na tam na tam, achu, kitre uwa kwe, yang a, muka mata aki ka wisisi. Bilungi sa watike he, tini a uwa, amuli kwa atadang daun, yi ehe agi hong a u angaba kanina kwa fundasi manaka ehe agi angaba utu chimba ngi agi a mungkangak ufuke kangangaba ege avilungi sang kanina kwa kamawa a pasporti a sapya ehe at ehe a uka at ege chim a pasporta ehe agi he dumagi agaba kana khrensi na khrensi gihe a uwa. Kanga watike geto kama kwisiu, muku giga wa skola ma, muku giga nguwa askola, nima askola vilungi saki, erinstak op, nguwa askola, muku giga wana avilungi saka e, ika hangi ake kwa, naba ake kwa kika chwanga wan, kabati ngui, ke ha akwa tuisa muku giga kwe, ferlur wa kwa kika chwanga, chikisi ge, ke kwa, akang wa kwa kika chwanga, agita gawana, kagising ke he akwa ngmatu e kwa rekko ma agita wana kagising ke agi a gulita wa gani gising tagi gising ke agi kwa ferluar tamazi avilungi sa akwa akan muku gika kwe ferluar chimba ng he kawatsige doha agi hing ng kan ngana kwa aaya biliham ke kula chitwa ngwa kamagam chiga akigwa am van vilungi sanga ya ngira chiga kukua asila na ka ehe chiwi sisi ke mhagi ke lwisa skula ki kong o akos nge kia skula wakaki kong tuna chinga ega gi chiga kwa sila wa avilungi sanga van kantine gita u akwa sanga wagi chimba kama gi u a uha viko makanga chungwa utu anwe dakha mana wasi sa agi ke lungi sanga a kwalifikasis nga gige lungisa nga mga skills nga. Yete na gige kwe unga. Yang angkong wa utukta kwa ake vikwama. Iwene kwa kachiche kukwa o husiwi. Ka wisisi ka nga a experience nga a kwalifikasis nga. Ka ampani nga kong gige kwa siwi nga sige usung a kwalifikasis a level si nga. Kulitema agita uke kabea.
useng a sterk pende magate a swak pende magate kang kita kom tiki ki kan si kri kita ko agiam malmang akuwa gika sing haya tamazi hat ya unu nwaka trazala watige he later fandi tete agi tuta ua berau kama kwem kang kita kom ke wala si peralang a skola mawa wala mawa ya pering mawa a focus ya a skola vi kwa mam a concentrera timbusi nke a skola vi lungi sagani kunam for all examina nge gwa chigem ni ma for an wordele ke ditse a pani nga gen hun dun u kwa a beste ke a examina a tswanga mo kugi ka wona pendis nge wa ka jila hun ke a thwisa a mo kugi ka wi tsak nga kwartala a tswang hetena thwisa a kon a mo fasi ka gi ka kwe tsetse wa kwe kwasaka agi ka tsong tsong tsi wala wisi si for in ga tsike mge kwa o tsimusi nge ngheke examen wa di belangrikste gedeelte ye e tsimaka ge tsa khali a vilungi sa gani khuna ta mukuge ka kwe tshusi nge o tsike he mhang ba to mukuge ka kwe tshungu pala pala o ngam gawa kam tsike wala si agita wa muku giga kwe chusin hi u a examina mchiwa sisima gita kala utu aga mchiwi sisima apani nga agin o ke he atlet nga a ke kwarta lang atuwa nga wa kakuruma si kamko nga sa wala si mchimu si mgira gina nga program kita nga mwa gita sa fita tadura chi gira sa kwe program tina kala utu amki wala msinga nga ya chuang.

Merishen aya muso nga gege amke muli wala komtike tini tawa 38 minute ke konke radio XK FM chimsi mula kita komke tini ku chu agqanqwa mko program a uqhama mke mvilungisa qini khona anjika ngihimkhwa ke konqa ke chimbu manke ga tjwanqe examine ya ngihem gi agmiga ngonqo ya ngihwa jun mandi awam chem gi ngihqwa ke gira thoda gwi khama ku show bar examine ya ngwa wa ya mukuge ka kwica wa mkepende ke wa qhawu qhale qhale akagam ke he a ngo utumukuge ka kwinqhanga it's like ya ngwa tuwe di kwartala ayawa anje kam tini gen hei kwa hei mha nga nga hatu muku gika kwe pala pala eksamena katini matike hei tini mha nga hatu muku gika tini pala pala nga akada yi ehe gichwa ua anje kam gesin kwa mha fitika nga ba mjun eksamena skola me nanti kimta doha gita nga hitu amchima gita akal utu am mpere nga mgika uha chimushin gichwa nga kya gya kwa ke tiga gya kala utwa gikwangle kwitwi apika lungisa khama khwe muku gika tutu tigigi kagala a examina fitiga ngawa shimano shangu ke taduha a ke wa tikwa taduha pala pala tuna na ege examen ngong tuna ege gya kwa ke sorho ke yela nwedaha vikwama ke mangle mang agege o avisa kham hege trazala atam hego ge chaskola gensi ge o sorho ge vi kwama kala ta dukha kuntuwa a khanungu wa wali un tuwa tre brengwa ka tregi ka waha wala ehe ha kama anhe ika kwa mirki ibuku ngusun kaka akau kama ika kama kama wa amchi gandhi ka vilungisa ka oge imirki uka tima brengwa ege ka lukisa ka nha a khanga wali la kaka avi kwa maka ankule mega chimushi ya examen ule nga nga kwe mtu li ni chubali buku bali kita kwa tige a ake traza kama kita nga mea tulirta makuwa tuisa amu kuge ka ngu li na mi buku kage ka uglata chila ta pasi ako ha fuor di titi tuwa kala kala ka titi kage ka chi kauku ka nga iku ka nga asa tufitika nga kwa chang grace manu sankes teni gikwe oikwe ni uwa deweke examen roster sun agita dukha gite sun u mchitam ma agita ghala faka ke wa mchigandiga chimbu sin la agike gutuwa a examen roster agita nghe faka katima agawa tekatima chiga a uha examen angun kawisi tagita khamani gita asin nabaka ke faka ka tema anghite ke ka khama agani khonam ta ka tema khwa ka khwata a khanga agani khona ka tema agite ko lungisa ren ota kwa as anghe u ta ka tema khwa khama nga ota kwa a khase ka nga ba anji kang he chu a gumin nga ba examena ka gita kom te ke ka ba tige he ge thwa ku khama khwe seo a perin nga ba a ka khama khwe a anda huwisisi ke a hila faka suwisisi. Chimbu si nkwa wala ikha angu akisi faka katima asi giga gau katima kwa agi kakotutu gau kakangu katika akwa atuwa katama kwa andak katika ka uka akotutu giga wala ka andak chimba giga katuwa kawisisi ka andak man agita ngay katima kwa wa asterk pendi katima gita kwa andak chimba giga katuwa kawisisi ka andak man agita ngay katima kwa wa asterk pendi kati magita kwa wa aswak pendi.

aprinqaba again o totuka ke kalungisa cha a examina nka totuka ke kagxela ka wona pendisi ke wakajila ng ke akwasa amukuke ka kwinqhuqama kwartali anke atshwang examina wala ka ke kwaqhamukita ngxi ka qula qula mhika ng doham ginxi examina wala atuwa kan sita kuke ka o onwe da ga avisa ga awasan qama ehe sike qonke igiya sam tamaji halamang tamang wa perinqaba igika san aya tama vilungisa osingita qonke tama mthi gandi perinqaba igika tiya skola even khabe isa tamla tama iperinqaba gen giya skola khona tiwana vikwamaka e nge kang igi u lungisa nqa a tititi ke sigike qonqwa a osigike qonqwa i again okwa Tamala agi chaskola kuna ti wanan avikwa makala satunga I hinka igi hun ulungi saka. Muku giga sorho ka agi wana khanuku vikwa ma kehe alungi saka examen. Wa ka ngawsi kehe a kwasa ukama kwe a. Tuwe di ti steni sing unga wa examen wala kukwa mungwa a lati ti onudaka lati. Tingu khale pene ngwaka ngwa ke gigi uha trazala tamazi pala pala tuna ngwa tuna ka tseke examen awola mukuke ka kula tseke ge a mu trazala a watsike tini pene ngeng sing khya chimu singi tswang sorho kana tam betechi kama ige a gala betechi a ge kugya skola khona ke he a concentrera classing Vikuwa masinke vilungi saka uge anga I asa anghi ukulite magagita ukham ukwa. Nga wakatiti ya agi unlir anghi ama gita ni hong a lungi sa ukwa kaka. Kalima ngang klasi ngisi atakuwa a vilungi saka ukwa ngwa a fardedileki ita mazangwa ka wa iki klu. Ka nga ka a andakke vilungi saka o asa anghi u. Kalimang anvortila takwa akakula a. Takaseke abolo hito tro kia anda kulaka agita trazela. Takaseke akwa manga waka ki mana agita sa anghi u. Tisinga tini panina waka hong mo hong ta kama ki uwa anda ke eksamena a yarugaro. Nga wisi si ke he sa angwatu a tia agin hong u ukwa. Taka ke a Asa anghi u tanghi. Mchima aprinno agen uwa. Chimu si ng wa examen a. Ya wala atuwa ng. Nka hong. Akwasa nga ba itika gita kik nga a. Waka kroko masika mkuti ni kwa asa awala si ng. Chimu si ng gita a. Ang mko programe gan. Gita sa fita. Tadura si gira sa ako program. Tin akalutom ki wala. Mus nga ngki. Ya chuan

Dangerous wa muso nqa nghe MJ ginga mkimuli ula qomte ke yao fika wa 13 minute ke konke radio xka fm qomke ula ke kham imke qaba mko program ni yagya qomke journal a program changa mkwa asamthe a journal program ka tshwang agita wa andika mko tshu a fitika nqa mshumano Jeyang wangwe jeng atchwang ikawam. Kita kwa mki fanaf datum yen jun. Kwitu uwa datam siwa jun. Kwa a uha. Nguling kakaka kasun titim. O kakaka kuya. Aka sumanu chukon hawa bunga. Kawisi siya gya uka matike hepren nga wa a Sing hook wa ak hason titi mkulu ukwa wa akam. Wako ehe kakrisi gya ukam ukwa. Tsimusi mgira sing kanosi ge gihe a uwa tsimana atwang ge tsimaga gi uwa kali mkaka hason titi nga gani kunam. Ka ngi wa kampanya gi kwa wa ake kanda kauke wanga Sumana kwa gikwa waha jun awa. Tia mamchalgu mkanga wa. Tawa nkia wawa aka. Aka nga nguisi. Hike asturi. Kabatike he aka. Kadangangi ehe. Kanda titkwa. Aya aka suntiti. Nkama kikwa seo. O. Yigi sen gikwe kahi. Kakahi. Ya kakahi kang aka sturia. Aka kadangangi. Aga he ukwa. Mgita sang timbusi nga ngaw si gita aga ikampena ang agya ang wautu. Bunga muku giga kwe limsoga kresi gige a uwa kak aga kasunti aga gani kunam. Hang he u tige atwisa muku giga kwe kong u ukwa. Ka vidika tisa ka tisi kwa giga uha kak he. Kamgen he kresi msud. Nga tisi ka hangkaan. Wa kese ke tro da go kha far le ke khama kwe van ga ga ge tsi ga a tswa ke ga tswang ka wa tsike squat tsoma life threatening ka tswa jela nwa ba a tswa ke tene wa tsika ngwa ngwa he a mono u a shula tlo nga ka sige kwa ha ngwe ni a ngwe a ga shumano wa mukuki ka go kwa nghe wa bunga ke tsike he a ka a shonti di khama ko kwa show Tika atoto muku geka kwe mkulu ukwa ka. Wako heka ngosi gihe a ukamukwa. Mgita sante keke ngulin aga kwa sumana. Ngosi gita waka sante di gani kuna kikampena ansi gia a o. Da ngosi gia a utu muku ferbieter o. Tika angkwasa ang he ukwa. Aga kasante di ufu kakahihin. Ginke tini gikwe ge uwa mwule ngakakhi kasa tsuwa arithmias. Kwa akondisa kueka kwa chingwike chigige a kakana ngakakhi akakagi totutu gika kwa makuwa chigika paninga wa kagi ngakwa mokuwa chingwame ngakagia uhe akakwa kakawa wikama kwe ongelme ngakagi tota akakwa mwakwia stadaha tatok kwa makuwa chigika ki kwa makuwa Tikwa gisang kwa ngonga wa kasim tuoma sing sing hi uwa kike kwa akangwa akangwa akakwa kwi. Kalama ngwa u guma kwe ke atuang nga watuanga tama amu kukutufa. Katine utakwa kakwa ngutia angi ka uka aga ngu jochu kuta angu ngwa waka nga. Uta atuang kwa nga kwe ka akwa sang nga kagintine kuka tikwa gisang tangku ngu. Teng halama ngu. Agay mso ngay. Tuwa giga kat ngaya giga kye. Takwa ngwa tsa tsa la kye kye kye damasi. Kakwa kan ngaya giga kye. Mgita si tige sumano ang gaan mo si tine giga ga. Kwa ngay uwa tsao gya uka mak a kye gibunga. Hanga chusin ngay usia hanga ang ngay uka kresin ngay kulaka ngong mbatu kaga kye. Jo mbatu kaga kye kwasa. Pernah kan ngosi
geta u kama muku giga kwe lea bunga ke lungi sa kange u varski vang teken si nga agi a ua kakring awa heki ka titi ka ma achi tuwa ngui ya ehi ngwa sika ngwa kakri ama gita ni mwa kwa saya ama gita ni mwa understand waya wako ehi ka ngusi tini gihe ga u timbu si organisasi sing ya waha sunti ti awa tini kwa ngwa utu bunga muku giga kwe lea mwe agi a kwa a sika ngwa tisanga tisanga akhike problema ma ngaba akha ngwe wabunga asinghe u ka simptoma hm ngo ngwa ka mukuge ka ngwatwa kwase ke tso ke tho khama khwisiu ke he a sim umjima tena tshisa mukuge ka kwe u ka beskere mo u akha ka ga sontiti vangeta ngitike ke mqatini kwa spiel belangreke role ke tshimbaka ke tsha xhama mgasonte tigani khona van akangwi kanqina quba engineer ehe a kana quba engineer kwa nqwa thoka khwasha thoka thokumi kathi se engineer akula thotho xoxo ka ngqunci thwala ke qeda nqu van aqala ke ci atithi mqanqina quba a engineer ka enqu a kwama anqunqa nqwa pomba hane wa anqunqi yula eke ka bo sisi ka ngi akala utu ge ga tutu ka kulu u akaka ka ga sontete wa tsi thoko khama ko seo ka geta o ta ngi ha wa ka tata ka vindi ka kring ke wa cardiovascular ka kring tatine a ko nga angungu aka energy tangu nga akwa ke ka tswang chimba ang he ama tsi tswa he ka gigi wana ka kring a firstan o mtinga makaka ka khason titikwe nkhamoko wa show taka qoba tike prenga ba akuguka nqinga qulinga makankata asingeta ngasin khason titi mukusnga ehe qakante na nwidaga gen teni geta kwa ota orhan gishinga nqoka ma amungo atin asana ta uakang wana mukusnga uhun amungu ke atsinge asana ka tene gento to kwa makhe or leaf chimbe ka ngale manquma ge ke sa khu ka ma atsin manqhori ke sa khu di ka ma asana manqhori ke sa khu di ka mo amungu akapre nga bage nta wa skuki ka chosin ke gegwe kho u tle wa khwe aka ngwi ka pomba u yula ke ge kwa ne u ka tse ke muku ka anka ge akala tuhu mkwa ma. A energy gani kuna kan kwata ati pilo tike gea uhe. A gangwa kwa ka jochu kama ngama ngati nwe gege ge. A bera a nge a ngema kisa atama kwe kufuka ge kali a mungu gani kuna ka vindi ka gangu kwe ka jochu vana. Ka ota energy gita gea a ngungu. Tike wa physics activity tsi atena twisa ka mukugi ka uha kana tsamna tsamke a tshoke ka tswang tsimusila ka batsika khwasa u khamakwe u a physics activity tsinga agi kwa o fuka ngwa u fine ke tena nga a khaka ka tshowasu nga gen toto ngeng kwe kwa ma o ka wa amungu ke kan ka wa atsing he ka asana ke kan wan ka wisisi gita kwa akwa makai kama wa achowa nga ngigwe ko u ni kwa pepe giga uwe gu kwa a kholi uwa pepe sna un ka gita kula kwa connect u konkwe achichi nga wa a gita panga nga wa a urhan gisung ke gihige wa angungu kaya mangungu ke iku eka ngungu ke sa kwi ka kwa makai hing ta ajungu ala ke kuhung ka kikanga a van ko ehe kama waka tsowa sing magi to tu kwa mai a ka hun un kama ko ikeng ka wisi sim ge kwa singa titi a ka ke ngi he a mono la ke shula ka ge ta kom ge ka ka tu kulu wa ka singa u a ka ka ga ga son titi wa tsiki ge twa ke un kama ko o shio
kam kita saat ke akan kulu uam kaki kasi cuma anu dah kamu kuki kaku ukan muka akan kasih titi takut kamu kau siu kamu biasa muka kuki kaku vindika tu sekarang cici nak kuat kahim kuat kehe apa yang lagi van ka khwasa o khama khwe o a faral ga tsiga ngana kwa ga bisi tsiga ga ang o wa ng ke apreng wa nge ka dima ang ha ang ng ka dima ang kha o fene pa ng ga a khoga tswa ng wala na wala ga ko ngawa sibitali ga si sung o ayula ma geta ne aguma to ga yula tlo go khama khwe o fuka tlo go la khama khwe ga sung a kama a cholesterol level sing ga sung unga ba suka gege o ang nga tshi bisi mang nga ka kaka amang mteni ke ta salti ke go ka mwa teni kwa nga a khama khwe wa rixi ya hang wa wona nga ba ka gani khona ke kahi tshi singala teni wa agi ga sung u ka ka tipulela uwa ke ang nga o fuvindika ya wati kisi gatini athwisa mukugi ka u kasin u chimaga gi u akali akaka khason ti di gani khunam akukumasi kamkonkhwa as tsawuli mka gita agun anwa program ki gan kita safita te dura ti gira sa ko he program gi akalu utam koki ula msunga ngi ya chong

0: kamita mate mo mo se te ki e kau ko 12 re kamawa exka fm siki no te ubori he a sue sara ti yafta ka punda brak pansu o kai ka unga o he usran jangwe he mata pandile so tini ngo kai si te sana ta he ngo kama kwasa na ko ka ki te ko kai ti kwe a sikwere wata Nema se kumboronga karakwe he, umwai ama Marius van der Merwe ma, tausa ae kuteti ma, musupi ma, ngiao tihi ma, khateye dieta ma, matanda kumisiki sitehi ma. So tini, nema kai khamta mazao kutehi, polisa sidi, speciala tak ma khaki, no ama se ku 16 di mboronga kai a awo kuiti, ama umwai, amkom a, no ima, Uru hika mutitu ata. Kaika kwena, khanao alite aka te si stati ankom karakama ko kwe te son tini wakae a. Stati khasu ane a kwere ko aka te si ngema kia kwa gwe, ngema siyeko musupi na atama te ko khunkhunga gwe nge si ngema ako yu kaki si te gu kamska no. Nordvesika business e hinya ko te kumkoma Soleman Karim ama ska ngo kwaita matlanda komisi ke siteta tamano ama we ove am ntrak amsu kwana ska site ko musupi a ama karma te khwe a khanao aniski musupi khanao aniki wa ka a kharati komisi ski ake khana a ka tesi Karim eteta te tamano tshunye ta Musupi a katremat ko noma ta hama mefio kas Carlson a katukwano am doktere ka kwata me weta si ama e cha dita no ake yo ka kha anak kar khau tebe ndeuta cha sita mahare ta komisie khanao anista a katese karem nema se ko e fefen tuna unika khara khuita ima ya ko khusna ko supita kaskalsen a kat kwa khano komisie khasu ane a tseska kwe e khaute yo ka kha am thamsi spatra kon amki kharati a khana kha pere kara a ka gobeta Eite ko rado ki kuita ima takono buri agarata ima. Freki, Vailes, nima kuri khame firin sieven taka siyoko yu spatra e kapstati ki cha kwata ama kia o kam a kham trek ame kia inya kunte ko antuni sa agawata. Nima ni khintin 27 ta e taka kham mtua ka kuri 2014 he a SA ika ki jawata kham Kui jao je jao koji takono bori akamte ku nga to kamska. Khama kam oro akamski kham jao si ukamski khama atome ama South Africa su akademi anisja vietenskap nkin siki radu di tomko a wohi akwin kham a tetun karakikitahi kham kain siki. Bori sukhiri ohe bora anie presidente Masero Ramaphosa khame khawana waka teke South Africa anoko din kwena ina tsone sa bafana bafana ko atengoro nge FIFA su o kopi wokrisi akwase abasi khata din e yokata se Mexico ka Yamsan sa Tamski Ramaphosa ncema nge TV kiki sietino akikayo aspani kwao Eko ama sieti takuteko akoseta kai kwako musites na tikiteti nyamka di asset Africa nga dango ya 2017 kwaranyika ye wuti bafana bafana kwa nge kupi wukuri we orokwati presidente maham anisiki ham vieki kiham gara oko tamski akara ko swere ko mieti singe kame haomote kwa nae Hisana tihe akam kama kufani karamia te kwanu si unsu demokrati he ya we orokoyo ya kutie kwa takwaka nungkis katama hawami kataka si unsu ekonomista mayama ko tzaka te kams kata. Ramaphosa kame a aspani kwa a akami owa ha a kate si ikwa zatame ikwa kounisa ha undomsan tako ikwa South Africa kwen a xaxa yoko tsuiga ka o mosobo nako o kuro ko karaga ikwa sitema tako ngomo ikitina tin ataga na muta bafana bafana kwa Jamaica seta nyam ka bora ga kwa a chuchuka kwe a wokuregwe Mexico ka tahono ga kwa o chem bora ga kwa nyam yegwe a ga kwa a mo he nyet ai kwa te ngi wokure a Mexico seta 11 yuni yegwe te bore te ya khir khir ngun ga bana te bore kom sen in ire anno nyam ka bore a hondamska
1: Sezi mni teki kwa 12 ki XKFM yang he ahanam keng hum wami faresta mungumbu. Barak pan keng hulang lo sebesi ki ganika he wa usranding ki matimba dile so teni ya tisatu muku tkotka yang e si kwa keng kama ngaba yam. Ya dasigita ahanan hula ki kongkang ki wa Marius van der Merwen ya ga ya isi keng hiya ki wa khateya die e madlanga kumisi khateya gigi kuke hanam. So teni wakang aka polisa viko mapanga au yinge kuwa giga kamsung laka wana yang ngae tasigeta hana keng lang iya sestini yang he a uwa kung inabake vetan yang kung abam ta hofu geta ke hana ya kang kui ta ke statu ge kama kuya lang iya kang yang he ge ahana so teni ta statu ka keng hayata ki yi kawaisa uya a gui ya ge chukuna hm na si supsa na waya ka ngui ya a ka ta tani yi wa khati ang hm kin la ya si ge supsa na waya ya gi ta ngui khama khue ka wa nga gi ka hm si to gen ama hm ya um ka khre em ta nur vi si um go so ko Suleiman Karim ai kam ka hm ke madlanga ku misi ya u go ngwa ta ya kha to gi angwa i kan ka hane khati ya keka e sigyan ya da ki yang kulakang tatin ang kwi ke makugang nga igan ka hana khatiyam ta ihe ge ang aksa iya tisatu ka ang ke kumisi dhige hana kwa ige he at tisatu hong karim kai si o hong tong aksa ma ang he adivisigang nga igan ta ya ehe wa khatiyam nga wa Matthew Chuckleson ang da ki kanu ying he wachowi ke karim yang nga kazi gida kamsung u kwa e tisatu ka ng kanu inge ahana kama kuya kwa sam da kumisi gede gane tangku e da ki karim 529 ki yuni palingwa wa e kani diwisi gengwa kumisi ta ikan ng chakal sana ang da ki kumisi ngalima ng gede ki kamsung u ka wisi se ke kanu inge wa cho wi ng ta chi wisi se ka ng stani gede kotoro ka ki ng hiyam taya ihe wa nusulak au ehe tani wang hum dharak au tani kuke nusulang hum friki walasi ke ka iya kawa chitki kama firin sementa kha ke siptali ngung ke kapstali kona ya ki ngung hao ya ngay nga ki ka ng ya kakba ki ka ng ya ngung ko kuke jala kama kwe tola ke ng kama kwe kwim ya nekhentin tuwin sementa kha ya ke panga ati chi ke tuwin jini fiertini SBC ya gita kuka panga kaa da ki huwa nusulak au da tini ki wang hantarak au ya nung cha ki ka ehe ya vi koma ka ya kuki gya panga ki sit Afrika ya akademi ya nghe wa vetens ka puwa chi ke kens ke plesu ka nghe uwa koma ga ta si gita kuka hana yam nto rasi ke bhola President Cyril Ramaphosa kani divita tisatu chi kwen gama sit Afrika ai wisi se hm ye ku hana kama khu kwa sa ke bafana bafana ke fifa ya nguri ning gwendra khu kan ku singi tema wa guya ke bolan hm tua ke kam tini kan supa hm mexico khuna igde o hm Ramaphosa veke ngwa kan ke kan nguri gaspanika hm ke kawasi ge akamsung u maku ongi tuto u ayagge takin akachiv si si dake hani akang ku ita kawa vanga ki ka ng sit Africa ke tu sa moku o hun ding ka ng ke kong ki watu zin tini ke ngoli ng ka ng World Cup si kiki o hiya ki kunisa kwa ng hi bafana ki wana ko lo ke ngoli ng ng kundara kwe moku singi demo agunya kawite kwa ki tu sa kong moku ng ka ng ta presidente ki ya kanu yi vike ya kuu agara ta ya geta ke ya ta ke kawachi jala ka ehe ke tusam ko o hun kunisa ka wa hisi ke a khamsung u khung ya hi ka ke e ke ngoli ngka mku o hun ka gwe tam khama kwe ke tusa wona jingna u ka ka ichi gwe tusam ku sing economy ya diwe ka jalam Ramaphosa ang da ke spani ng walat yang ng e bring na bayi kwe tui nulugaka ng e hindi wakay sit Africa ke viko mag ang hiya wajit tawis islek ay kwe kalang e tawmo sa buging sing kanho bafana yung kang hiya wa nuno kwe gagaya gundar ng wa Jamaica ke Mexico kuna sungay ka ng kang hiwan kwe gagahi wa nuling ng gundar kwe kasingi demo gunya Igde agwindren ngawa Mexico yin hewan ngore kaum ke yalf ke yunim. Masige wala wa yin, kang nandwa samkong ke tontalim.

Biki fan alles wa muso nga ngseg ngam ke muli wala komte ke 12 kwa 18 minute ke kong ke radio X ka FM ke gya kom ke mgiti ke kama mkukhoshi program ya gya kom ke valisan mudwit a program kakrisi kanga mkwa asam tuya kaya mprogram nga chwa agita uwa antika mgea sinkwa mgiti ke kama dawa mkumu nguya hewa mkwa mgi mkwa nguya hege anam kwa mgita ngeri di 16 de june gita kwa kwa mgi mkwa hitam mkugi wichu nam uwa ta ngwi dunga nga ya fitika si datum iyan june kwa itu uwa di dehar taks de june Welcome again. Minkayinguya. Kwe hingulin sit Africa agita namya ke kansa chwati mawari sit at 50 ke toko gita chung. Kawa ngwa di 5 takste kaw ya ehe kamgiwa ngdiwi nga waka ke khaski dinisewa. Welcome again. Minkayinguya. Ya nke awa ke kawa nke ka nintin season 7 ta ke tui tui nguka nke gige tawa suwito ke hmm hei kome hume kama nke gige nguya kwe muku giga uke tui tui hi kresi munu ma ji munu sengi hui ukwe shula tui tui ka kala kage ta kwa mke kawa nke kawa di 5 takste anniversary national kome hume kama kwa wakage di 16 di ke june wakama ehe mge kwa anghi o andiwi akwa mge kame kama anki tuwi ke guli ka kin aparti ting a ya bandu vilungi sam kwa itali ka tuta ke nga kama kwa aparti ting a wala kya afrikan si tali ke tuta ke nga kama kwa vantibu sila jitwa kawin ingi da kogit kwa ngole tak a kame ke mi ngoku tu african singisi ngula am ivilungisa ke agya lungisa telegisen prinqo ka gihinge takenge twitter cama ke gete oke gulika ka ntelega african sikata maka gihin chungha u ngita sin anje kam cho anam u kwangwa mwa hewa kame ke mi nyuya magita akum u ingi kegege gulika kawisisi kangegege kondisa chimbala ka party ting ya wola sobito ka kama chingau kegege ke kondisa mana party ting ya wola chimge ngai kwa chikwa jo o chikwa ngkhala kwe chikama kwe wa dinge chikwa kwa ai yigong kama gita chua demokrasi je nimge anam u kama gya sa kwa kawa ng tuinda season tuinda katika kawa di 5th takste anniversary 5th takste kaw yehe magi anam kawisisi ka ang kige kikundi sa subito kya ng kikama ng he kwa mingi mingayik kisi kigige nya kwe mukugiga utwe twin a bandu vilungisa ya hey kisi tene sige ukwe thaka o kakha tingoge ke qatro no ke tsama ke tsawa bungi ke la ke khola sitap so we to a eng kam gita kwa nam kwa meke mhe anga kam ke hi South Africa gi kwa nam o gi kwa khum khama khwe tsame gi mhe yi nge tsama ke gi ke gya nka mu tya yi ke batu mu ku thika ka o guli tai mu ne tsang ai vilong sa regtisen he o aparte di a polisa sing gi kwa kwe khakwa u yi kama gya sa kamala i khisim tong fevo norting ai tsame gi mhe se gi te gi khakwa aga koko mang tama ka di 16 de june 1977 i
qhisiwa tra li ka xikola mhim ti tradu xikola mhim yi ehe kama xikola kya Orlando Stadium kunam ke gige twetwe u twetwe nga telika wa afrikansi kasi gigu kwa lungisa ti tradu a xikola ke hila ngolo ngisi nga aparte di wala la kata maka chunga u hisi ka akamani genwi zila u tali gisung Iskola kona ukwa kung ay talike agin mo ang kuwa pa rin na wakak agin gya ko lang. Wan talige sang timbus nila si kwaku ke tula ti akake a skola kona. Ta talige ang nga Afrikan si sa Engel si kakasakuna sang gigit gigya ngulin nga timbus nila ta mas Afrikan si kanto din na tama kwe. Tak atam kang kami kami gede gitu ini mungkin gak kue tui tui ka ah oh hong gawa mende kau oka Afrikan si telikan tota ha ha sekolah enggak bilungi sa tapi he tua sa kue gede gak gak kuna polisa enggak tak kue tak uah kulunan kalis kangki ngau takula ka hong bebe krisi kami kami krisi kuge kawa kakala kabagya sa kwa tama ng kama sa ukwa yi hing ng himu nung gikula kwe sula ngya sa junwa ng kya 12 yare kya Hector Petersa mtena ngdiwi nga wachie chi masinini ya ang kya kawisi si nga yu si jing kya kame ge kumhe ge akau chem ge ngai kwa Hector Petersen khoga chi chem ge kwa asung kati kupulo ge da si de Hector Petersen kya da wang nu yang ge gya atui tui kang ge ka khala ya kya da wa he si tang ki direk khangwa apari te polisi tang ki direk khangwa ya kwe he chiba sigi tangwa sigi te guam tak igumi umu kugika tine wa ke kliniki kula ka munu de giti ki sula ta nunga 12 yare ki kau ki a chimba kala Hector Petersen aya mula ke mujem tini la ter giti kumi ka ki suwitu anu ke kwa sigi tangwa kia Orlando West gani kuna agam kita kwa akum mkwa sang chikupulu kang he si traya he ya gising kwa chua agam angawa tamwa ulu I gising tini gige gya kakalam tini kita sta junwa kya Hastings ngluvu kawe kaya he ya chikupulu mtuwa giga sang angawa ya kya vanga dawe kama la si gige tangwa atwe twe aka kala ya chuka ka mtuwa giga tuta giga kwe nga kama kwe vani chikupilo kwa uge kula ta story tuta giga ataka mtuwa tutu giga ngayi ngayi Hector Petersen a chichi nga wage junwa kya teboko chiechi masinini yanke uha kawi chichi aga hanga kao wakama kya datum diartinde ke jun yanke chungewe kwe kwa meke kumhe nga chi kwa jo ewi di ko ke ge de ku yi jango ma muku ge ka khango o manela ya yi chu a dwinga ba muku ge ka kwe toy toy nga ba gwa mendi ke ka u khama e bandu vi lungi salam he o pare nga ba ka gen o hun thalika wa african si ga ka ta ma ka kontibulo la ka e ge iskola e ga lungi sa yang kya ke umana ka kika un danke chungge ba gisen muku ge ka uka wa mana yima gita ni chua tui tui ukwanka ta kaka ma itika ngi ke kundi sa ta tum 16 de juna un so ya munu kwegi sula si kwe traya ta mazi ya hankia ti kwa ehe apare ti polisa tuta kwe tu kama kwe ngu un amina kandea ta ke ke khadza ngulin
tau ke college chu ateo ke letter kong he amun u ke tia sula kachu gula kachu kagia sit africa nge kha tau amun u gula ke sula nha ke chi khwai ke nga ka wasi se kang ke gige u khama a tsaba nkha tui tui ka la ke ka tsama ta kaka 16 de june na democracy jhawa sit africa kawa na kang he President Joe Kagi ngachalo ke 1990 niwa democracy jang aya government Kagi tiki kwa di 16 de June ke national kama ke kumeng ikama ta hila nguya wa June wa kama ke kumeng ay nguya kawa ang aya national kama ke kumeng ikama hike nguya ang mwa nama ke tiyama wa mwa libida ngali dwi fifth kawa ngke tangke toku tenegi ta chung watema ngihim chu agum angwa twenda season 20 ngke kama ke hume ai nguya heke kama ke hume ai kama mukugika ku chu nam wa wa ka kuma shika mko tene asawala sin chimu si ngira ngwara gira gum angwa mko program ke dang magira safita ta dura chi gira sa ko he program tene akal utam ke wala msinga ke ya chwang

0: katatan ke katane na qema ke qema ke ka sa qeme ke me tsai program ke
1: extra
2: 16 unit wa qeme singwe e nwe ta amane a tlaka
3: a matimo ya ga go ya hengwe go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ka ga tinga de nyamuka ye ga e teno a le ana ana bende go ya ga le tena no ya ga gona nyama go mu a ntse sika e jina ngita i ye tran ki gana tlasa ne de tlasa ndin gan tlasa ne de tlasa ndi tsem tlasa mbe gana a de strategy qala go sa dingo kya ta ja gana strategy ku mo tebe a ja sine khom tlasa ne gana tlasa ne tebe ku wa gona tlasa ndi tlasa ne khom
4: ti andon mokoso so ti yege o ata koroi khon en kwe yege ti koroi tsoka da khono di swese no yege nde u kwana yege daga of ngomi thorin tati mi yege daga ki nge u kwete o hi kha khono nge u kwete a hi kha tsobu a kwenya de tsobu a nge u kwete
2: mo ya nge wa 16 uni wa khume sinqome enqwe ke radio x ka fm ka magla ka la nqe ma sinse ke sinqoi apanga xekwa ke tsuguka ka ngwatsi x ka fm
5: Kong, ayo kumkwee.

Hãng quê an Syrie an comité qui police si bang tahono span bestider an vincen tseka tan. Gesi sa face an ka te kwa khano ke hen akams ki te ko kungu mkwa o kungu kiare di tahono mbapra za o mboronga di tan a wokuri se ha akams ka koji an khana kwe sana kha te ko mono chaka katagutan. Ata te ya hati o bori a khiri khiri ngon khawana te bori firi ire kano ex ka FMC ki kwe.

سكاي مرتي سي اوبن يا ربكاتي تبدو يكون في ران تو نتم كوتشان نو غلوم نو كوبن سبو ران واتي كلام تي كون وي كا اي مسات كون مسات دي بي كا واسترا دي نون كا كا انغوسي كلا تويم تسوكو كي سنغ نو كي اما يا اي مسات نو بي كا هن جونا اي مسات كا تشين جي مسات كوا هي تشون نون كان كام جان هي تن هون بي نون تا كان كا كان هو كاو كا كا كا كا دان نون تا كان هو غلوم يو تو اغوستو كا هو كو تن نون تن نانا كا tam chakar ngo ama kata u ta khom chak ngo chin jme khon nu kam chak thosi kam chak lungsa ng sung kam chak khoi khoi tin om cha ng kal khim chak e ta kala ke e khosi karam khup khob le la ta ngo ku yastra tim ng kata gar ga ta chikala kan jala mar ta ngata ni kau ka jala ka him chau ko ka ha khim chak e ta ko e ka khosi wa ko e him chak ka khim chak ne ka khuti sa khim chak e mi man hota dui kwisa mi talia kha e mi man hota to ge tuwa chikala kan tereng ka problema tum ko kum masin hi chala khim ko ai ta kam chak ko la tu mchen ko chur cha din dia ta kula kha du gem hu din dia mcha tu ka u se gem chen ur kha u jala tu na ta kam chak to ko la ni mcha ge ka o ka ta ka to an chum tu ba se ka ka ham chak ko ka ti ma ta kam chak sa ko ti ma kum se kha bari gem chak kan se ta kam chak ko la tu mchen ko chur cha din dia ta kam chak to ko la chur din dia mcha u ta kula gem chak na ka tu si kam kam chak sa ko ti te doi kan kem ko de ve no ki vistra di nu ta ga ta chi ga u ga i ta kam i si ya better better ta ola ka han khisi mi de khisi ko u sa i tho ko ko wa ga khisi i ngu ka thu ka di ka chule thu ka di ka chule i che lan hin am tu e ge ya ngi tu na chi ga ngwa o ta ngi tu na e la ya jala ku si mar a ta ngi chi ga o ta kong kong ama ge kan kam chu sa chi ko age ka lu e sing ko wa m ka nga a atletati la kolwa surkhwa da so kau kala skolo kuna ka tswa tsa tsausi ga ka ka tswen ga klasim le kana tsa musisi ya skwa no ra ga ka sang a ka hisber ga tswa tsa tsu ka sang ina ga tsike sang a tsi wa tsu ya tswa ga o ga hite ga ka tswa di ga tswa di ga e kuna ka ham ko kem ku ne ga ku ti sam ku ke mi mag du tsi wi se ga ke ka e mag kula mag tin wa mi ma khal du tsi ka mi tsausi ga melung sa de ngu wa eksamen a lokal wala kula kan khobo ka gia ta kula kan ka tsu ta tsu kam ku taka sing ya ki da ba ki ka khau si ka lusa ka icha de khau ka gham sing anga kho ya kunga kho ya ngung to da rest ha ngung ya na sa che onar sa kro ka yes te ka first to kwa gham am chi is the rule real se ka yes te mam chi kho a first sa che sa kro ka si sa kro di kwa ani ne ru ko i dala ku di am chi ke e nga ka ko ngai ko ngai nga ka nga ka usi ka la ya tu na ka i nga ka ka squad mang ke kan khoshwe ke lko di no utl ko ka u sigala ya o ta ke ang de ng ng ta a ka ya khwa gana no kwa ng ta khang ka kwa chin nu isi sa ko sa tu ha ta ang ng ta khang ta khang hal gala wo le chi ka a kho cha cha kwa ta kho hal gala ng ang hita ke ai do kani wa chi gala kan thu te o kan ka ma sa ko ti ti mang sur kho hung ka ya her si nang ang kha ng ma de nang aka gea nkame data makku ya ke sam khala ya khala ta ga sanga ko sur ko ka usi ga lam che mahita ge awasan ta ge pina ge kam kam ho tu kitara kagde

xka fm mona re teng siaba o he ta khono nya ga fm e tsama tsa ska te mona te ke tbe tsama go ta fira ndar ta khmene te jite ja o kara gwa no 620 khmene te e ya gwa dire ire ka ti sana sonda dingo tsa ntse o ne sha ke tsa mje te ke khara ha ne am tsama ke tsa mje ka manda tsa so ntse tsa wa am de xa iku ti reinard kula be ka punda ne ti wa ne shoka ti mi ya go eti onyo kara tsa o ne sha ke tsa o nta ke di e amanda khantse ke rado shoka ata yama kweta utonde jama am ti doate ke mtsi kha matsantsa one sha tshe sendisa e xa e kutshwara dine te ke enkara sana ti te mkhumta mo corona kha ti tshemta mo subuna kha ti chapere tsheko kha ima tsa qamtsa a ka ri ke manda ntse a ne ke tsa mtsi ka rado sho ane shoka te e sina qo kanje sino kwa bie ka kwa tshe kwende kha ma qo kona jika ke a go enqaogo enqaogo tsa ke a go teng kwa go tsa o tshongwe ke tsa go mkhwa ngwe kwa tshe kwende kha ma qo nna wa gate mono ncima yini nge o khwete nqwene te emagxade ke hello te tsamsewa kyavade nge o khwete omqwema ncimqwema ti duwete te qanqonisa kye xa ikuthi tene xa ikugcwata kwen ncimqwema gikwana te nge o khwete nqwete ti ke tsamjika garaqo khwati garagwe yini myama te tsamjika nge o khwena a arobe nge o khwena ngo studio eqonisa xwe kwetawo dzawo ka nako tawo te tsobohe eqhamka kwana te u xa ikuthi ka te ncomo kwinsi tekyate uencete uyosika hasiya kwetawo xa ekuchwata nxa warhate moyini isureso anisoka yakaqo examen taqide tsankwe ne atsankuso anijiti doate nge ukhwena ndete cancewunisa avasiya kwe xa senkeka kwana jitetwa kwetawo rado jiki xa ekutakwe ndikye ecamjika miyaqwe ti udzaweve anjesini nge ukhwena ti xae nata ena klasinta arati miyete nte kwa kute utunzi za wako kazi tuna gara na klasina kwe tuna kia klasina kwa nti odzawe ti tse un am acha ana kwa isi waka cha gara na klasina kwa nta ati nga anwa kako ata kwa kawusi sunwa kamno kamhe akwe u etwa go jiga je tsaka ka tsatsi ya klasina go ata tsati nga go ngabebe kwana ete u khunzi go dzi koma a go ka tsi kwa kuno di koma a go kwa di kya go ba tsuna koma ata tabane ti wa ne shoka ti kya go ti tseu am a tsha wo gwa isi nwa ga ti ke tsa mtsika miya go ti u dza o hebe tsun khwena o tlewe ngande tsha ngabebe ngande tsha tsheka ti u dza o tsobuka he nge o khete o di tswa yo jika te o tla e kutse ke tama tsa ntse o ne sa ke go jitita ma class na go jitinga a kwane te o yo sikaga ngo tsobu he xa e go tswa te o yo sikaga xa sente tuwe ncom te o tlhose ke kwa go e qata a di u dza wena a di tsana o yo kara tsa o ne sa ncama kwa ne ti yo te mu te o ntsetse ke ha go ke ji firi iri sika bori ya bori so ke sika o bet ndani te nde dza maqwe ta ke e tsa mtsika toti nxa go kwa ti nxa kwe aqa ikuji hambe tamano teki atak etete kwa ajitete yakubete haka dawsiki ate wote no ajite kuntwa tama ajite dwete ate wote vena teki atak ya khate kwa tanasi kwa teki khiria kwa 5 irisikate u 20 jamane yamkanse ayini takite mgwema no tenke anqete tsamjika temuwa te 16 yini nde ukona sika xa usika gara hi kalendari soka tsamuno ejita ijika garaita makawusi te akarik nge ukete utsehe Hector Peterson atsehe te ke nge ukete di amaka khamdomye esotaine temu Hector Peterson tsima vets antia nge ukwena atsejika khana udomye je kharahi te hasa karakweta kona jika ti garaka gwe platform 10 kiti nge ukete itiyo te susen na gweta utete te udomji tamano platform 10 ke nge ukomsen tatie kona ete uangtsesu o ode nge usi atemu yani ya kheri ya ko 18 kinyamno fefen derta ke nge usi yani ya kheri ya ko tsange u gwana mkha a qudzi ke tsahana a tsase sen derta ga ka tsasi ya gwano nge usi em nge hwa le tewe te gwana mkha nge usi e teqo te mutsuno sio ko sesen derta gwa de tsa fierta ga 50 ga tamano tsa qam tinge wete ke ga hata nge usi fefen derta ga ke kheri ya ko ne nge u khona ati garaka te te xa e yinita qite mqo emkito ka ti keri jeswe to ka ikwenze muwa de ka jeswe radwe te dza o ka te xa iku na go tao te tsubuta nge a tsa o kurie 18 kinyam na go tao a fefen derta ga ke kheri ya ten tsange wete ke ga ti xa iku tsa o tsa o shoka ti go tsi a
kwana nge o khona o kaedi ncetsi ya tenauji te ave ndo go jinge o khona nya qoreta akwana jika te o sokridge anga ku tende o a arona te o tsana qaisike ajiti ya mari tsamjika ti garaka go jikwana te nge o khode kiti duete ni qai go go tsana o yo karakteunisa tia te nge a muno te timya go be platform ten ki tsweta tamano te sa o karamuno muso ka tamate si karakai go go jitinga o ntse so ka tamate si karakai go go jitiga tsa nthi ya go jiteng te qai go da ditse nti o ane so ka ti tsa ntse o ne so ke ntse o ngumqwe ma se ska komote ya orogwata eti yo te kwintse ke ke ntse o a tshise nti te word tsi kwantse e te word kwa di ngwe kwa bie ke te go ya gwata ha eti yo e twe no go je te mwa a kwintse ke teng ba a ne tsuye kwintse o mu ti te nge wete ke ya gadi ti yo te o tsa o so ka qogo a te tle o ti te tswa ta ke ya gadi kwa na te kom ka senvete di kwin a te kwara te di kwin a te kya tsa o senvem e te ke iso ka uenqeso o xarhade uenqeso o xode akona jika ncidawu site hazi ke te xe ukude ncam kude xexe iku diwudzawe ti oxwere radoso anisoka ncena ncenxaunxau ta korhotse azi ti duwete ti nyama icam jika ti kokorona rhaqho xaye xayani cuji tiye sahazi tini xaye kujiki tetekwe tawu xaye kuxhwakwe tuweti xate tuweti kyabate tuweti amate en karaga e karogo to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda de hwakwe tam kuka samanda e a makite ku tswa gretane yini myam ka tsete muno teki ayo sa tsava ntseve tsa mete tse u karaga ga swe ntse karo u iso ka nge hwa ene ti dote ene yini teki tshwirisa kya tvete jiji ya tiko kwidi ven te gba kweta umuwa kwe, nde utwenje wana nata ya ngu mkweba yini haa reta.

Ka ma union ya ho ngeo khona nga ka tlo tsamhen ngum ngwe ma ya ho ngeo khona na di tsa ka go ta ga tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go ngeo khona na di tsa ka go ta ha tsamhen nga ya go

ta gwe ngi khu u kwe ho ti ju permit si jawo gu ke em no na ta I kara khana permit a ha ka ri ta gwe to ti se si ngore a ho em jawo no khana mu ku ka gwe bo ri si khre u hem chone me tru khana a ka ti khana ke en kara kha an ja cha kara ta kwe ta ha sha shi u murunga ha em no ran water an ki she gu ta cha kara wa ta sha murunga ji am metru kun ana minye ti kan kara ti ya nga o ji kite kun kuna sha ho ji a wo ti we kwa na sha shi jao kai kwe stel shi la a hen te cha ka kai tim a ka te kwe a len de la ma se ho nga te sha a a ka ya ma ku ta ko ha sha ho ta ka na o kam a ma a ka te mi te ran va tar kuna a na kwa no e a palmet stelsel te ti ti as ken te si ken yama kwa ko jao ka ti no 89% de khoma a kwa jao ti ma se ho an ka ti kha an ki nga o an ha ken ti kha an ki ma bo pa ne so sang gu ve ta na kris fontin ta an ji ki sha ki ri ti ti no ta khana cha ka ra ti tu bori ka ma fo I fo am ta kono te xka fmo so ko ndam kwe e te ko mo gwem

0: Wala wa fi fi ki ah mini te ki ex ke em te mula ki tham nyam bitu tham ni ng hi apuru ko bitu bung ki komen ki kum sala hi ng kum ate wala ama jo tham ko I hati ko hi ta tham ke ya si bung ki tham ni ng hi apuru ko bi ami zeli te mung hongo ni ma ki tresel ka tembo ngay hi apuru ko bi ta tham kang ing ko tham ko hi spiga ya ng hi wa national perhadran ki kawa toko di diza Gyo ko ite ki parlamente gani ko na paling noy gawa ito ke ilisiko ke kang hagiati sa kwa ipali igi ko panggakwam. Taka matong ang tanasang. Kang ha o tuto ya ang hinagi ako na atong hinahang ke chikoy niya hi kula papilo hi kama ngoligyan hi chikoy kama kwa ang ke ngoling nga chikang hi o hi koka kong ikan hi kwa gi hi mga trao ka chao ka kaling Tui takah kanggo tamu kui kangha owa frundela kong kibi kwa magi gikwa apanga ingo gikangha oli si kuya gikwa hunci kaya kama ngoligi hingga ugia ngoligi hing kikain si gikwa kwasa kui higi cigi kwa wana kopa pilo hmm tamam ifasi masa kangha owa nasional career world pinigo ni kunam nabi gecwa mungga kaci kanghi yi kake o yi owner tiki kang kamam takang hiwala o asis irma samnami ya kwe damwi
1: tamma faifu kuta niyakha khaminite kisi karakwaham tamma ngayate takana bori kusi bori ji te kumsha bori ji anji nuki tekti chanye kam ti trasa wakatembu takano jali tamma hongo ta tekti tim tamma kya inkarato na karakate tekti Bori Jite ang kumsa hinye ji ute kuma gwee Speaker National Farkhadran di Antoko di Dija Nga ti parlamen di he mungu taku Tukon kara anja sino Muteto ji Tugu ku kungkatam Tukon ti kuma gwa tui tui he Ngo mba para tau kwen uwe nung siwa tan tau shaka Kaya kwe aga siwa tui kutaku ha No tugu kaji mungu kaya ti kherenji nga ujiki Nada anca sin tau ku jitesan nama dia tu jitama ganda uta jauh rita Takkan uta sekolah mengguha national career world ini Kana nabi kengi ya di si kisi ku takkan uha honor di Kakulia si karafati nga uhem Takkan uta mesei si kam takkan uta sisi di kodam buri ya Dia akam dia koma gue

Tsamme seise tsamo ho otagano seise re boriye te komsa ke ke tena mbambara ho boriye ke te te treso katemo dia a sie kotako e wo khati jao ke enkara jao ti tebe jao khori kara jao ti teta jemesten police ta sisiki usrand anesi jam no kai aki sta te manda ko te a ikuruleni e imojin masaji ama tarno bisa khiti kuma ta ki kontraka khasa nahi am kya inkara khara hi be kontraka hojin dia asri burger mister candidati am metru asiki ka tu chelo ra silingwane nga ti borima shuriete si masaji aki ankara undi nga uhe London ka daranahi ati ti 2020 khaska no adarasiki kung 3,5 million di siri am no kondra ka temaga metru kona karahi arasi lingwa ni nga te yabajiti khana aki emungu ka te shesasham ma mutte tue kwa hile ta municipality ti kwe he ata jao jitkuri kara jao hinum Akati kui mieti tawa tukana aki masaji karo mutietu si manispala siri mandakai kui ahe kwa kwa hintam. Rais Musanji parlamen sileti a ma kasule gana aki akati forsetere ang tesika kang kaiti a komitie ansiki inanderta kwenang siki aki komitie na ana anjamung sa konstitusyonela wofum kresika kweretin kwe parlamentere si umutetu ju ujao ka kheem tiku presidente mesaro Ramaphosa omungo makati kheem gana aha aki United African Transformation siki vonar boy metlachi no 19 kuna corona ti no amauna na tim Sekretaris komitie anziki tembi kosi ngoma kuichawe nye te karatam. Borisi hrewehem, Frankriki anka te khanat khawo gwe Britannia hem takono kungji atem no resis dingui diskepa an kungti an omoteturo Yete Cameroon siu anisja Central Africa anisja kumati skipa mangima Tiger Saisi ama shuyashana tukwana nung ama aki ngwewe kara anjashin anisja kumati Fransi na di skipa Tiger Saisi ma Atlantis Ocean anisja anjashie kutako khotim nita resis nao akong si Murman skikwara ku anja kung yun no Fransi na u kong jam skipa ma shikara hui tim presidente ma Frankrike kuma Emmanuel Macron ama ngat ngwe do shan weta yete tenge di skipa am Tiger Saisi koro hui hi anja kung ti Reslandi ngita ngaku yu Ukrainiai setem Reslandi ngwe miyete Ezi khana uske pa ina ntaha anja sinu kho kutkuwo tim. Tuburi ya uske u kamana kama siyebe tam XKFM ki takono test khabana takomo gwem.

0: Nirtensiva ngqinir bunga mtagesa komtawula kimtawula kawanir in 40 minute ngangide ngoti qinga siwa ki konkera dux kefa kimtagesa komtakan kamba konke o minute ki elfu yimta tinige ya sigama qinga mta program ki qangsi ni ki kumasi kimtagesa ngimta program ki chomde kutwe ge kanwa qisi Tama zim te kita ngote kanga kan he a oa utivaisi na vorda ya nga he a oa dewe ngana kwa vilongo sa mhe skola mhe gani mte kita ngote ki sata kawa tiki he wati dalagata ni kita kale mta program ke chwa nga ke he kawishi kan ki he a oa dewe gani wana vani tiki ki mta singi ngosan ki a chwa nga tini kita oa kan he a oa dewe ki yunga taka wati tangkwa dawa kwa ngwa skola pari ngwa waka ke vorda he yang a yunga ngwa waya tse he ki tutuwa ngwa uka ngya skola Higi tutuwa nga uga nga skola higi hiya alongisa hituwa asang yoyo ka talaga ka giga tcham. Taka wati dala a kita yungu atawa wani abeskeram ya ki kahi a uwa ya fila kaitu gani. Ya nunga wa tiyulu nunga wa kanyu. Waku ya tini gea kali imta gea ya kanga nga wa. Mta program ki gangse ni ki yikomasi. Dalam tegi asing kau ni kem cakap program kang kambang tegi monita kosi mem tegi hang kau ngawa kang ngawa program ni mem tegi ya ngawa mca program kicuang mem tegi aku ngawa ti semua guna kau nata kang kamu kongki monita kia tini mem tegi asing kau ngawa oh monita kia niha dan lekau nertin siwa ngawa niha
1: Abilungisa ku watikang kengkau chipangi chingagawa ku gaipan ngawa lungisa department of education we hetike training hetike SBC education kana veke yakta ake kengkui ka watikang kama information me hetike yikletia kibilungisa gani kuna kawa chimbo atu sing amatu kletu ya matriki pente amatu ulungisa ka amatu sing chipangi mauna keta program wata ake chimbo ya yatutua hangila atikatu o juwa kake enes fast ya enlechten juwa kake chikan kwa sinkwa kwa wana chipangia panga juwa kake golo singegia international agane kuna kichiki ya kwa saa wana chipangi katu kaya kake lungse kaa ACBC education ichipangi kange panga ngawa departamente higher education kiche training wii ikitamke programa

sigar sam titan sam kiaren hu andu he hu kalung ata kasa kama kai boka koi ta per per ta wanda muti ta ma koi ku yawe ita haku kasa kuya tina kasa kiare aga kasa kiare na ko ya tina ta ko mo ko ta aga ara ko ya ko ya tina kar ama beti ta ti ko le ti na ko tse ben ham aku mo hamam aga ara ngiri hamu hamma tina dabai wara wak aku aya hinu Tisse, ah, wait, get up, you couldn't dear, not to come a water like a clara. Get him a water like a clara, and hm. We could near him up from a cold bed, oh, I'm too sick, I'm a water like a carry. At night, my dog would man dry, dear, oh, dear, at that I'm a moment, I'm a great cart, oh. That come at another medical head. Hey, have both my teeth, didn't go to uncle it. Count at that, we have what I could say, bunk a home. I said, clara, water walk. Dinu saka dingiye ukuncede twiko hantwa wanda tiko uma de tingu dingu umu kutako akwa to siya kunja di twanza yako ana kama kama mani ere a a mwe tsak eta mwe kama kusini ngai oro ma tsako ma tibe ngingo saka tibe ti yingi yata no ngete tengo kama te muji mpuli mpo ma tsangebe tsa wa wanda ma tsakunwa kuno tsa o ma ku tsa tsasa mam ku o ma ku Saya tak pun kama ta. Mungkin tu saat dia reka, dia tak pun kama. Tuena, uke tak pun mana. Saya kawan kita puasa. Mungkin hati aku kara kau hati unu kiare. Tena mama kau cinta saya kiare hande tu kucah ni. Eno ngabe nusa kau si darah nak kute kau siaku sama kau klasen tak pun nusa si kuo kuya. Tahu nak nak dulu kau. Tak kau kama kiare. Ama kiare na hinu kama kumana kama siri tena kama ngaka sikuwe. Kana sikuwe kutse ukiya kutana huna kama meteke. Ndiye si mana chawa kana ti nga hinko. Bae kwe dituwa ate kwe agwe ukako. Mata kumbe. Tia ugae kwe uuta mkuni. Takanya mgambara mkwe mse ukiya kutila hako. Kwe yaka ate kwe kuse siye. Kana mkaya mkani si nga teke ake ti nga kwe. Umbe, gay, Tim Trenma to a. Ti warawa quira, dang my. Tahun Tim Trenma like I'm a ti hair boatman. And the umma ten a yan boatman in the twatting tree. Mam when I'm car, I dang my ti hair boatman. Ti yum ya, Martin ya. The attack ekam queen a ten gay at a quinim coop, a quinim at a cow coat, a umma co. Am khalka te ko tsunwa te ba tsunhe ma a tsa amwana he ti nga ma aka kunwana si ti kuna nga te ko ko te ngore si gwi ta ko tsa ya tswa ti no si puo ko am ko a ko ma ya hi wara ko ta ko ya ti nga te kende na nga te ke mutu ti tswa si na kana mo ta khuna kana tsi a ma tsa te ke e ke ti ngo kwa tswa ko du tswa ko no ha m ko ya tsa ta khuna si ku se na go ya ta khuna e tswa mo bu ye ti tswa ke du tswa mo ko ma ha u tswa bo am Wara kama toka ata wara wasi tu nungu sa ingi kwe kwa anu unu aku kwe silu kutatini. Utegu mtumati. Wara kama kumka kwa anka wara waka siku chaku unu sili na siku kwa. Natakto kwenye kutetu luta. Ata kwe kama kwe na te. Kwa na kwe yu unu akwezi kama jeke manjie huyu omki. Kara vire wana mkamtanti niku kwe ute kano. Aku tak kuatnya nu, mata tak cuma buih ku, kuarek sama ku kunam, ayam kasika nu, siye ku kue, anja hatam, aku mau kuarek sama tak ku wanu, kunang ngati ke aku tengah, aku sama ayve, ku aku ku tak ku jinta hinkanya, awanda di kui kunjung, sejana di kuana di kui sama ku, karena awanda nade nupa, wanda kuinya kam, umunu. Ayam aku aku tinggal apa mungkin kue, you know eh, tak kau hek ujian kemen dah ini dimengganti, tak kau umur kau kahwin siapa antek, tak kau nanti kau kena om kita stay, siapa jam kau tak

0: nino khana ngweyi nqiki xa he woy bube gakwe tak ecam khona kunye kute nqete ding khona kha kunye a tsaka kunye khoma te jeita khoma tsao khoma o jeita tsao khoma tebe ke kuri mungu ha gakwe tamge ha kunye ko sikata am anti to a khadi tse um kha joro na kota ko am khadi ko um kha tana kota ko am tengo nyete ha dama a be ha joro na kona ya ha aiko sika ya nta ho po tanya mka kweda ta khono kha am ha mu da ni kha sim kwa mu kutu mu kwena ma adara ha tsa be ta khono am a to m kha bana so m si joro na ko yaka ha joro na kha ha ya ko tshe kuni sa joro na chete kha chete kha chete am khomta ko me tsewo go ta go ntsha nguye ko dai ma ka o dama anja a ni ha ke ke ni ja ha ni hada hada to a po ta no ko dara na a ka a kham khom ta ko ti he me go ben gandi na de ho a kha kha kha kha ta ga khom dai go sa tsho mi go tu ko data bana te go tu ko e ko ho tsa tsho wa kha tu mi go tu ko tao ko ti ko wara ko te ko ko ko ya ka tun e em tsa ka ma hi yo se ko go eh he ma ke wi om din do an se de se hi te ka ha mo te be e to e ko tsa ho tsama ndo a te tse le tsho ma ha do ni ka ri no ha ku ha ri no ha tao no ha tao tao tao ti na gwe gwe gwe tu no wara po to ta ko mo nta te ko o ne ka mo ne ndu mo bo re re re ta ho am ndu mo wa ya ho ta ho ndu mo ta ka ba na ho ka ko tsa ma ku ndu an ma tla ko ka di tsho mtsa ma di ta ha hi go tse he ma tse re ka re a ta te hi ke kuri a ha dza gore ko ha dza we a o ka mtsi ma ha mu tsi ma ha tswa si ka ve ha ta go kha khwena ha duku to be sa ma ko re no ha mkhom ke ha ta go kha ma ama ha a ke jo tla en nyu kha mkhom tsa ma ni wo a ko kwa di di di go ku ye de ta ma tsi tsi tsi a ka te go ku nne go tsa ka te be tere tsa tsa o hi o ngata nqo go te moko tu he tsinda ka tshe e ke nga ndi tswe di a mo se ke se mo ta go no te moko ta go a he nga ndi tsa ni ka mi ya te tama a ba re nta ha a mo ka ko me tani kwa na mo bo ndo tswe bi na kwa na pat a ka ha hi ya te ndi ne ha ka ba kha ye se go di ha ya qo nga matana ko ko na a ke mo kom di kho tsa sa go ndo di hiyana ha kuno ha etso bum etso mkhama mme ngande ntse de ha nngo tsoma da nge tsawa di tsuwe o khata a ha di tsoma ka ntse tse te ntse o sa ngande si di tsoma ngande mkhwezi de ka tse a go tsedini ma ha ya o ronyi kwe ko be ko go a tsiya ga ben ta go di dana ntse di tsike cha cha u gem ko go mkate tsom da ke mke ka tse o da a ta tse tsoma mme ta khona nwina nga makuyena ndikuduma anja nina make kam dama aha dama ngo anga khodino ata hinti ta maqeqo si dara mata mkhoma nwana hi khathi ngidora kuqara ni doni khereti uku ta ku ta ku amdi kama qara ha kwanake bere tao uwa ku khulina tao kwa ku twa ta khona ku ta ku khuliti etwa muka uwe ta khona am tam tuma amka e tonto anto ta ko ko anto am a sim ko mo ko te ko ngam ka ko ta ni tswe kwe te mo ma am ko te ya tsan ko da ba re ngane sim ko te te mo ngane mo kwe na ke tswe te mo ke ti dzanga a da ta mo te a ko ka ti tswe ta di kaus en di kwana di ko da a do ni ko tu ko na ha a o ko tu ko ta o ha ti ko mo pa pe ta ni tswe mo ata te kwete e kurite te te kieri ki te te tsem di kieri ta mi te tsem ka kieri tsa gwini na tsa kuma te am kuma mba mta ngum ta ti gwina ko te ta ko no dri ka kwa ama o ni ma kuru gwi ta ko mba ta ko no ngu te twe ta twe ma te twe ko hanu mba nu ngu a go di mongwe te kuru gwi mkha mkho twi a ngi mswere ya kwana hande to pa go a ta ga tsaeta makuyo na kwena kwena kwena ba e vere si go koye tu u u am kune twa am manda am dini ka di mo te nga go do tsa ta ma ka go be ka di bi ya na go ata kurugununga biya na kwa tahunu ata ai gambara kumwa mkwana mani uza mtuwa jimlanga mati ama chika ea kunu amtuga mtuwa kukwe mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa tini kaya chika kwa mtuwa kwa mtuwa kutika ya uka tangani chenga kuke pare ata kuta nse pago kwa ambe se kaa mata se kaa kwa haka kwe kutuga mba se kaa saatwa mureta ama kurum ki haman ta kum kum kwe am kum seusi koko chamu kupa ma kute tanga se kia kum se siya ko tahasi ko ane ko tuko kwe ko kaa am dinima ak a ko kunima tumba ta ko kuru ko tuya ka koro ko te uwe ko kaba na ka a ko taun kama yoda sim tuma niya teke a kata yeu ka te kama a tu ko hisi na gube Kuto tuwa kaa. Kamda msima nima mama kete ya kwa mkwa mzaku wenefe. Kamu kuriku ima. Tidi ajoda kora di aa. Tiku na aa ware kwe nita kaa mkise. Takunu wana aa takunu. A eye ta aa tuwa na kaa. Ata hindi. Ungu cham ata gune. Nungu cha ya ta kwa na pabe. Nungu pabe tuwa ta kukuru tuwa nita aa. Te kaya kakuma aa. Gambara manko kwa ku. Nde mzaki kazi. Kiawe gama ama. De jingwa tam kokorum am kyabe kam manwa khuku bere mama kai khakui no ngam khuku be mtya khu ma khuk e ube ma dom gida ma ge go be khane ngi khu ma tsakai ni sa tswe tsakano tsakwe uno bere mtya si ya kum tri he tswa hi go bere mtya si ya kum go tsa dzi ti tsam kum ma kai kharan bere mba tsa nyama hi te tsama dik se ku awat Tawa tahunu mbata ni tahu tek aako siye ku tek. Yey! Nye maa kwe tek ama tek ema atwa kungo kwa tek chunga kaya iya. Nye mkwa mamama tek duye kwa rata. Nye dri kwa te aa nye ma tawa tahunu zuda simtuma tahunu mbata. Nye mte tuwe kwa tek ema kungo sa nita wapi ki seke seke tin aa chunu. Tuwa kunu kuma tek aa. Tahasi tuwe ni u tek aa nye mama dini yobe ku. Tuwe ya kakai ku tedi. Te tuan o adewo ko te hinke. Tako o te kunyen. Se em ka poti mzama tuwe hanki. Ya nungwa sa aman kaya kaya kwa mchum ka tawe. Gagaram ka tawe kame. Ama za kum. Tama. Se ha chani ma kiri te tiyen. Ke kuri du kunyen a cha mungo. Sa nga mungo nung. Nta hen yo tu kunyen e gambarak. Ayo di. Yao queen di tuka day. Na chanim kwenam ka za kore. Chanim kakate ku ta ta te ku ta ku tiyan ba ta se ku kwa. Ba ta ku na ba ata kwa ma hindi. Kwenam ki au kumate. Dukuto kumate. Sa m ta kum a. Sa dukuto. Sa m kum si kum a. Dukutu. Ata tete, sat awe tanakore, sat kankorobe tanako. Sat a tree twenaman candy. That's a tree no, sat ha ya woe. That's a way no. Berem sa a pity would pay. Tahun at sa tres aqua berem sa, Nanu was good in sat yanka cook at in Sugun, sa yan tilt of sa moon in sat car. Manu jam tak from the sa dukutu. Sa a moon at the cab and a new head second to the hamasic of one dandy who oho. Tsa khomnu he ngande ya seko ta khontwa go ta go o mata tsa tsaba na go ntsa matsa gcingcing sino ka ya tsa ntwa go tsa go ana tse ko mokwe go tswana mafako ana go go mawobe a tsa mta tsomte go tsuma tsa tino ntidi mahama chaati sa nga tsa poda se go nngu ke nti go ka ta go tswita man kha tswisi ke teng tsa ta go ntsa mtsa mngana go a se do a ta hi ya tebe enti tseo tseo de kwana ke hi The other tea at the came out of Mosangara, quite go, queen go, actually, Ningo Sakwa, actually, Nikon, some bedsy, did she deny or I guess you come to my head, we ain't in no darak, a bump tread, we eat in, swear it in, has it, twa or tank it. We talk like a quick talk, worms I take, we eat, and maybe I got in, tete sweaty. Ento sikana kunu te o kata ngi cho kai kuken ento kom sa si o bangande inta kuyet ko a on a mahem for Gahaha. Auntie Hope, I ain't got a gold, they said, the Anna who knew, the no, our daddy, where me a con at the Anna who knew. Three a good dark old bedroom to swag, our dead.
1: A matrota, Tamakoi approhrama, and he at he go, young he was a busy education approhrama sing. Ke SABC radio. Kulatsika he atho ta atene na ona ke SABC plus. Ke kolukali wola ke kolukali rigaro. Kawe akwa giafoni agawa SABC plus aya app ta radio ta ona SABC ya programa sa he ato o atene go podcast ta tike kang ato ta o kawe tsike akwa gia computer ke atso agama makwa tsoke SABC plus ta www.sabcplus.com ta hangula ta radio ta tholang hau ta chikhauna SABC ai podcast ta hangula podcast dai atau ta ka tuwa chikhang ta gawa chikhama ta gawa agwa tuka kolokole awunaka ta yeket incha moke kangkui ka ngkhe SABC ai bilongisa crossing SABC ai bilongisa ngkhanga a 3

Unertensiva ngikini rebonte gesa njake gete kolleti gemte wala ke konuli tene gita asika makai temte gyan tene kama mteke o 17 kama ni tegen imte tene gyan ngwa mte program ya gya wati somu gya wala ke wala se temte gyan mte ngwati kingati somu ngai yang ke ya o kwidam tali gani guna te gete sawa kwa ya gya kali kama kwa ya temte gyesin kem jola tene kama ni ta kwa si me kicang ngam tete ni gida si gama ay dam tete kiang kika program tete kika am ngawati somu wani hula sing kicang ngam tete kika gika wasi gama atiu ki ngam si tini rikini ngam si gama kaga ngam ka kaudi we ay wa atiu sa ki tini tuma cinema ka gika hang perku agi agi atu wakwe katini gihi a oam tete kia wah ya kang ja program ki ang sa niki koma si tagam ja tu sa kaya na kang gawa kalu kila ng mga tinig gita ng mga kweda sa gano gate may gita kalik kama kaya ang sa kaya kanga ang sa kaya ano kaya ngus ang kaya chong o ang sumano sa nga ang kaya chong ang sa kaya ang kaya wa dewe kaya protection sumano chong kagikawa ng mga ang dam sa kaya ang kaya sumano sa nga ala kaya chong ang kita wa crossing kika kam yang ke ya nama tim te kia sing ke ka de tam 16 yes ka ge ka kunam mule kam jaga ka ge ka nam ka ya wa crossing ke ka kam ka kon ke ya tang wa sang ngata ma si a kita long sa kuna ki chike he ke o he kala kama na ka huka ge ka kama da kau ke ka chong sika ge ka kunam kemudian dia dia ije dia kalau kan kekawi ngi tini kuka ngonat in aku manim cagi asing ke ngulik am cagi ge wa ke khas kita ni si ke kanda kam o kanda ngui ke kau ke kacang ke ngui sang ke kacang sekar ge ke kunam tak kacang ngu kawa nam tak kagi seho kagi kan ngu ke kau ke kacang ke kanda ngui sang sekar gika kunnam wa kwe katini gi ya wa mtetang gi nwa ya kinga nwa mta program ki yi kong se ni gi koma si ten kliko wa nertin siya wa nke ni ya kata ga mta kwa dat nwa purple moon dreamer ki yi fita ki koo

55 minute ngidinqodi icinga aha ke konke radio xkefe ngimthe kiyasin komthe kite ixolo nqomthe tishumoya nge yawa uma kyanqoqo mthe kite kisa ukuya ke ya o ngimthe xoxe kite icinga nqothi simuthe kimthe program ke chan de komthe kutisha ko na qishi o khawe kangge wa kalukele ngum tete no gigo ngwa ko ko sa okulite pinu mai ki da a okham okim jae tang kwa ya tang ngam cha program ki kang se ni ki kom si dam je ki asang ki wala ko ngwa ko mo tu yem te ki a kham ngwa cha program ya adi ko sa na markes jete mo kho ni ka ki ngwa ti de si ga mo ngwa hm ati ki ko mo si gi wa kam ngwa ko ma ki tol firi gani gi tra kala tu ngwa ko ko ma ki ko mo ni gani kunna okim te tang gi ngwa ya tang ngam cha program ke kangsini ke koma sida kula ke qisi ngim dini get ngaco dem gita jersey sim me fitika ati tidiki koi wala gi yakam ya wane khirim ta gi akawin ngawa tiki sika matla prokharam ke kangsini ke koma si kemin alini nyalas dem ngwain ke tutu sila

uyaguga Hector Peterson amaka ngalicam necam Premier League ne kwanamacam ndwa camndwa wa 16 uni wacam ngawuya ekanda nqoli inkwanam ngoku ndintshixa isikafu fem khonathi ngalaxwako ucamla ndiyakula ungqumako la ngithe ndiyakula awathi ncinke emqaqwenene awucam kakwathi ti ngalaxwako andhiti kangqoku ngakuwola inyanga athi ngalaxwako donor da cama waka kamsi kasihi a donor da ke 12 ira ngoti ke jiga ku jiga kwanta ke a ake terasela tu kengo ke kam kasi jiga hana ku kasango angu unu wat awa wanga wa tukwa jiga tsaya kundwa ya nam nwa XKFM ni wayang

ya angkhwena cema te thula tamie te cema te obio bia ta cheten angkhwena no tsame te morning tseka seko nyega tlamako 20 gum 20 minute tswa jeng ya kra ha radio x ka fm 107 o eta hono nyega FM siki ndingo ji teu ji te koma te ngi ungwe nyama hwata kaeja kunkara mate teu ndingo ji aji ngao hinka ya hati nga kwa naika andingo hae ngi unge si ugae chakte kia kuisi na te hoji eji karako a hoji chakte kiveta ti kwa nasika nge mangi ukwe na ungwe maseko tao nyama hwata South Africa siki ngeu kwendi e kuri na kuri namu ikwe June di 16 ka tse siki nga ka ikwe kana ate hi a 1967 ta ka Soweto ki ngeu kwena kaka iku yom. Nga siki anti ya dingu sure klasen kwa na hanu okia ikaw nya ji a kuya ko te probiere nako sayava nahi akta manda hi urumende nseta si anu urumende na karahin singo ina mburu dam khahe esure iki klasen tam ngehe kantau di kana karahi akwane ka klau kuji kwarahi nuk eja te ko ta te kuwa hiki ngeis ka klau klau ka ekono nge ukoma aki Hector Peterson ama o hi fota kita mang esika antau sa klau ka ekwe wesen maguya ko kya twa te a te a kufani ka ekite klo kim na kwana siki te muote nga kaka ekwe nge ukwena ata kaka ekwa kwa kwa eja a khana u tu tui hi ngomburi dam khana klasenta ti he kwereko khana kiara hi hoye nye hi ki onga kujite hi no ehe se eko tako saan ehe siya kwa in South Africa eki ehe nga ka ekwe nge ukwe na nata I kara khandi a jara na hitam akwana ka urumende mki se eko tao te kwa ingo ehe siki urumende maku iya kwa nge ukwe ndi kubu a nge ukwe ndi jawadi ka a nge ukwe ndi skills training a anho jidi kai jata eko kun a urumende makuri na kuri kuya kwa ehe ya teteiti so ya temu te u kwa ji te ki ki platform ten ki te sporti hoji tkoro hoji no a hoji te hi ekono ti do wate nge te ufakan si kwa ji nguwa kwa kwa ha 16 yuni tahono nyeha agestesi tahono te ya te unge firento na september a cheka karak ai jakunga kwe te unge 16 yuni nyeha agestesi nako kunkunji nge 27 april nako akunkunji tenta aya ko tsiya wo kure ko na moko te moko vets ik amsi na ta I ndihu hete mahi ateti o tsake ateti ke khonwa hi khoji a ngana tsheka ka te ko te gyao hi a gba ko tsaya jikita ma kha khonwa hi khoji a gba ko ji gyao hi go tsheka ka e ja go kun ta khaji ya ba teta ate ko ma tlokwa a shabvel ka nne dom pas moteto si te hi a ji kuwa ma hi go khaji si a ko ta ko kom de ko na hengo khanano khana doropa ya ku nga ente tsamsika no tsuna no nta tsuna te ko te te ku doropa so a woni go jite mo nna te khwara senje te a hi khwaga nge u khwena sure ke te a tsantse o sa fara al te sure nge te mamburu wa dam tsantse o sa khomata ka ya gati no a khoe e nna kwere ko te ko te a kara hi na ta tsui kha dam kha hengo sure ke te gwe sure ke ngo dam ji ko yo te ta ti khana o dam ji english dam ji ta kha amburu dam ta yo ka kha ngo te kha onda ne nga no ngo sure he tse kara kai ja ko ta klasen he an ge una a ma ko onja kwa hino nga si ka se sure ji ke te mo te khore khore se na kwa hi moteto ji ke nga de cha o kai dam me cha klasen a tsam dam sa kha kusura jiki total number uji dam hambe kusura jiki engels jihaji no khana ong ay dam jitanga na klas na kota ok eja kumoko so ik amex ang tsewusha kiri ne sang eji temo te kwa
nqunqunqu tagwahiteng a te ke hekuri na moako sa ntse dikits ik amjengo te mo na ngo wa ntse hekuye tre kare mye tebe si te platform ten kitino anja ata ana asure gana o klase ngo he xa hino teta mate sure he xa ata ata mye tebe platform ten ki onyi oro tsantse o sa thia te xa ko cheka ka tatin khoji Maria a hete unge unse shungwe kite ko kehetsa mte ku ye ko tla ko te ku ngo ho eto ti datum 16 na si to ti datum yena darta ka si nge ncimgo ema yena darta ko no to ti yena darta ka si ka kwana si ka te ana khwata ncimgo ema ata nyama tanu te a ka te datum yen tanyam no kya ko ha ya to si darta ka si he te koma de kwa hangi u kwena ngore hatlo kungo nxa kwana ka temo te nxe cucu ya ha datom ski hi ho je ho na se ko ta ho wa ho hi a ka no te datom ji han ta ma te datom ji han program ji ngo go datom ji kinge u kwena te nge u kwena ka a program hi eten kwena tsa ska hi ko kwana ka yele ngwema a ngwema ta gu ya kwa ko no ke he fa kan ji han ngwe kwa a ta nxa gu ye kwa be for belt nama yuni oho yuli ya gono yuli mandela mngwe mate anakwa hi mandela mngwere ha ha ha angtse he sika akse unge he sika na kwa akse unge sikikwa na ata ha ha ya khasi yuli ma ata ha khiri so aji temo de kwa ha mngwe akloye kukua mkoka desembre kwa tama yen tanyam desembre no kirimisa mngwe kirimisa wakaya to shure kota waka eja ha ha toti ya akse unge he ka ta ha ha ya mngwe ma sikwa ata ni sikwa ata aji a temo ko a marag nang as you chik amte kla ko ta ti he te ko ma de kwa kha ek amaki ngi kwa di ek amaki ngi ku a te u chik am sin as ka u ti to se ta to an tsa hin ng he ek amaki ngi ku a no na ta ngo ngi ku je temo ko ta ko huwa gure kare ek amaki mumuku a no ngi ku ta tinji a khoji yo ka hana tanya ko te ho wa gore kare ta kwana ka garo no ona tin sieve o ta hono niega fmc kina ko tuan ko darati marques jetembo mse ka de tuka 12 ri a amno des khere kherim

0: kuma da kaya ka ha je oji ajite tiji na tiye ma tiji nda kuri kwa ka shwa kama sana kota ko manja shi gubu shi ngun e gwa ki tiye na hanya ta hutu mba kuri ma ngaha mu to ka mu ham de ko da ka wana ham ya kare ku shi ta gubu de ka ham de ko ne kana ka kama na ko sa ta ko e woti ya ham de ma ngaha de tiye ti aba ki enja tu ngun to e chain go go sene ku woko ta kuma da kaya ka ha ngite sonar greek ak ay maye geuji german ka tena ji woma de ji te o kam gri ni ne khan feftah geuji ka te ko de tsikan te ko na ji te o tiri ka ho te o shoto ji ak na ti te he ji yo ti a de ku ji ko ma da ya ka te go kha khire go ve ka ko na te o dara ka tsika ka ya ka tsika fm ho ne tshe be o wa tharo ne ka skin ni to te ko ma da ya ka te na te o kam kuri ho ji ko ma da te ko kam ji te o kam kuri geuji ak te ko ma da he ji a
1: Tanz der Barakwengo von Andara.
2: Malaya!

0: Qima xikhulina go a dikhwengi go xikaye ga gwana ntlo ta makhwemu go bena ta e kara go yedira ta ntlo cha ta maga nta sa tlwa le kho e char char char ngano he khwengi go xiyo tse e ye tang go a tlo xi ane go xa bo gibi gibi ta go si u u tlhara go a ha ntlo we a ta kere ta go ntlo te ka kho ya bere ke a go gabana ta go ngono te koma go nje te koma te go te o tshirika go tshwana si jang ngotsi onkulu ora gato a tlaye mahe ti piro mo sabanga ja o tlaye ko ti ta ku ngwe himo se mangundu Malton Edberg ta to a dorna ka tlaye ma di tlena mi pilaka si ngwa jin jite ko mo de te South African o ke ya ka gwatia xka fm net ni sheben o he ta gono nye ga ke
1: so what do you want to do I'm here baby I'm ready, baby.

Some they are very white. Tinta Kiamata Kajakun Kwatanate Anka te si very white practice what you preach that day atta Kiama kota tietak ajakun kwate and the sinochakun a cloutawako mama te hoji chahi tate atta very white mchan matitak tin sammen kleska temono seko tine kamako nyeha and twentah. Minute tswaje se go taung ya kara khwa te o tsam ka program si o tsa ke te kana khwa qwete ha te gwana mhatwa ta darana tete manda ha tse a di nyam ka tsema te komre kwa ga unit ta te tete mlem di am yini ngwema nwe kurisi u 16 ha 5 ta ga ka di kurisa si nga ka tete nge una o a tlhana si teng nge 5 ta ga ka kuri nga ka tsan o nye oro tso sa di ya kwa te nge go shu nga ka ka go e ange mo go 1967 ta ne shokano makwana ka tso sa belangrike nge